0: ulan.
1: Evening po. Yes po.
0: Naranasan
1: Super
0: din nila yung
1: naranasan po
0: ano,
1: nila.
0: nakikita nila yung mga pagbaha dito para aware din sila.
1: luckily enough naman po, they just saw it but they haven't experienced it yet po. So hopefully di po nila ma-experience yun.
0: Okay.
2: So tanaw na tanaw pala dyan sa CFO yung ano, ano yung dagat ng basura dyan
0: naku,
2: sa may pasok.
0: Naku,
1: yes
0: naku.
1: Po,
0: Nakita
1: yes
0: nila
1: po.
0: Yon? Nakita nila yon, Tristan?
2: Nakita ba nila yun?
1: With the yung fog naman po na nangyayari inside and outside the car po, or the vehicle po rather, luckily hindi rin naman po nila super nakita, pero they've known what they have saw po some other stuff po na nakita nila even way before pa po sila pumunta rin sa Pinas, and then they saw it in real life po here in
0: Yun. Oh.
1: the Philippines.
0: Kasi
1: So yeah.
0: Ares, Tristan, yun yung pag lumusong sila sa baha, yun yung literal na immersion. No?
1: Yes.
2: Immersion talaga yun.
0: Anyway.
1: Opo.
0: Oo. Opo. Pero at least para makita rin naman nila, di ba, kung ano yung
2: pinagdaraanan
0: ng ordinaryong Pilipino pag mga ganitong panahon. Yun.
1: Yes po. Eh, on the following days naman po, magkakaroon naman po sila ng tour din po sa Zambales, wherein I think it's been a continuous meet na po with the Aita tribes po in Zambales. Yes po. So for this you lead program po, continue pa rin po nila, and then they're also going to Taal Batangas, and yun po, a lot of historical and notable places here in the Philippines. So
0: okay. All right. So,
2: ganun kuya yung ano, yung itinerary nila sa ULIT ay parang yun yung implementation ng strategic pivot ng CFO to connect the non-resident Filipinos to the motherland culturally, historically, and economically. So yun yung actual realization ng pivot na yun.
0: Yes, yes, yes. And at least pagbalik nila sa Canada, they have a more deeper appreciation ng heritage at ng origins.
1: Yes,
0: nila, di ba?
1: Okay. Yes po. Alright. Actually, what's interesting po for our participants currently is that they have their own platforms to speak up to. Kasi three of the participants out of five have their Filipino influence organizations. So one has yung Himi Kabataan Cultural Society. So that Himi Kabataan Cultural Society is a Filipino influenced organization which has groups who perform, like kunwari po yung mga choral, may mga dancers po doon na Filipino Canadians po. And then one of the participants also has a restaurant. So meron po siyang restaurant called Pampango Cuisine in Canada. So yun po, as what the restaurant's name depicts po, Pampango Cuisine, ang mga inaano po nila is yung mga delicacies po sa Pampanga. So yun po.
2: So papakainin niyo sila ng kamaru at saka ano pa nga
0: hindi,
2: ba yung
0: saka yun, no, di ba, Tristan, yung mga exotic food.
2: Oh, yes, yung exotic po. Food, yung mga palaka.
0: Yeah.
2: Yung mga, ano yung, grasshopper ba yun? Yung mga... Oh.
0: Yeah, tsaka nga, di ba, yung...
1: Na-try nyo na po ba yun?
0: Yes, tsaka...
2: Oo.
0: Oh. Oo. Oh, oh, oh. Eh, ako'y taga Tarlac at Pampanga. Naraanan ko yan. Yung ano,
1: would
0: pataw doon.
1: Would you recommend
0: doon,
1: po?
0: Yung ano, RS... Ewan ko lang kung alam ni Tristan to. Baka hindi maniwala si Tristan. Pero ito, alam ko ni Ares.
1: Sige po.
0: Alam mo yung ano, dagang bukid?
2: Ayan.
1: Ayos po.
0: Oh.
1: Narinig ko
0: naman po. Oh, malinis yun. Hindi yun yung dagang ano, ha, pakalat-kalat sa kanal. Sa iba
2: yun.
0: Iba yun. Si JP, mahilig doon.
2: Oo.
0: Oh. Pero hindi kinaano yun. Dagang bukid, malinis yun. Okay. O yun, di ba? Tulad
2: kasi
0: ng mga ano, di ba?
2: Yung kinakain nito, kimchi.
0: Ay, kimchi. Yeah.
2: Oh.
0: Oh. Tsaka yung ano, itry nyo pakain, ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa ano, palayan. May mga
1: sa
0: hito
1: baha.
0: Na nahuhuli
1: ay,
0: sa palayan.
1: Palayan. Oh.

0: Thank you so much, Pop.
1: Thank you very
0: Pwede mo
1: much,
0: ba
1: Tito.
0: silang batiin in Korean?
1: Sige nga, batiin mo nga sila in Korean, Tristan.
0: In
1: Kasi
0: Korean.
1: may stop ako dito, talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa iyo, talagang ano yan. Yung ano niya, yung bonus niya, pag may concert, yung bonus niya, wala na yun. Pambibili na lang
0: Pumipila
1: ng
0: sa
1: concert ng
0: Muhawa yan.
1: ticket yun. Wala na yun. Oo. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Kaya pag, kapalagay ko, nakikita kanya ngayon eh. No? Ayan.
0: Hello
1: Oh.
0: po. Unfortunately, I can only say po
1: Sarang
0: saranghae
1: he.
0: or I love you po.
1: alam ko lang naman kasi ano sa iyo eh. Anyway, sige. Thank you very much, Tristan.
0: Thank you
1: Maraming
0: so much
1: salamat.
0: po. Thank you
1: Maraming
0: so much
1: salamat,
0: po.
1: Tristan.
0: Thank you for the opportunity po. Thank you po.
1: Alright, sige. Well, Ares, pero syempre, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong porsyong Pinoy Ako segment, di ba, Ares? At isa
0: Yes,
1: pang
0: yes.
1: mahalagat, napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerimake. Mamaya po, antabayanan niyan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok, sa ating Pinoy Ako segment.
2: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares!
4: Magandang araw po sa ating lahat mula dito sa lalawigan ng Bohol.
1: Yan, nasa Visayas po ngayon si Ares tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na ika nga pagbati sa inyo sa ating programa. Eh medyo si Ares eh ika nga ano ngayon, nasa Visayas at sabi nga niya eh napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba Ares mainit pa rin diyan?
4: Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari diyan sa Metro
1: Manila. Oo nga,
4: Manila.
1: Oo nga. Eh dito habang ginagawa natin itong programang ito eh, malakas pa rin ang pag-ulan at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. Ano, so diyan pa sa Visayas eh mainit. Hindi niyo nararanasan
4: yung dito parang ano, parang walang bagyo.
1: Ay at least ika nga patuloy ka pa rin ano diyan. Patuloy ka pa rin ika nga dry and makakapamasyal ka palalo diyan sa Visayas.
4: Medyo may halong pasyal at trabaho ang
1: yan.
4: Ating mission
1: Okay.
4: dito ngayon
1: Sige.
4: Sa
1: Yan,
4: Bukal.
1: Ganun talaga tayo dyan. Eh, no? Pero Ares, alam mo, ito pa lang itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang founder ng Jerimake. I hope I pronounce it correctly. Jerimake, ano? At isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup. Gamit itong tinatawag na microscope.
4: Microscope.
1: Yan, microscope. Ano kaya itong microscope? Para saan ba itong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, ha? Dito
4: Oo.
1: sa ating segmento.
4: Medyo na research din natin ng kaunti yung ginagawa.

0: ni Jeremy ano. Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa.
1: Alright. So, yung microscope, pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa
0: Oo,
1: cellphone.
0: parang ganun yung intindi ko dun sa ginagawa niya.
1: Okay, sige. Alamin natin yan. And of course, syempre, aalamin na rin natin a little bit of Jeremy's ikang life. Ayan. At paano niya nagawa ito. At what drives him or what drove him ikang para ma-develop itong microscope. So, hindi na natin patatagalin, ano? Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment.
0: Ang ating panauhin ngayon ay gaya ng nasabi ni Sir Ray ay siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami, no? At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga experiments, science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensa, no? Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So ang kasama natin ngayong umaga ay si Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy.
2: Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning.
1: Good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short?
2: Yes po.
1: Yan, okay. So okay. So Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa ikang microscope na iyong na imbento dinevelop. Unang-una tag ano ka ba? Gaano ka nakatagal? O gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon?
2: Ngayon po, nandito ako ng mga, parang since birth po, nandito na
1: Oh,
2: ako.
1: okay. Sige. So, what drove you? Bakit mo? Okay, sinabi nga ni Aris kanina, no? Itong microscope na iyong ikang na-develop, isang ganito to eh. Parang ginagamit sa cellphone, pwede nang gamitin. Ay, ba ba bakit excuse me, bakit mo dinevelop? Anong dahilan? Bakit mo dinevelop tong microscope?
2: Opo, no, nung nag-start po kasi siya nung pandemic, then napansin natin na lahat ng mga estudyante nasa bahay na lang, hindi na nakakapunta ng classroom. Tapos, parang paano ka mag-enjoy mag-aral ng science? Eh, ang hirap na nga mag-aral ng science kasi 'di ba, parang technical lahat ng terms, ganyan. Kung hindi mo ma-experience ang laboratory, yung ibang mga bata gusto makapag-lab na lang, para mag-experiment-experiment doon. Ngayon, nung pandemic, wala na yun. Nasa bahay na lang sila. So, nakaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta doon sa mga bahay nila. Para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So, doon nag-spark po yung, ano, yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat, na kulang doon sa mga classroom. Tapos, dali natin pagigisa sa mga bata.
0: Jeremy, nakita ko yung isang in napanood ko yung isang interview mo sa TV, ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay so isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone?
2: May currently po gumagawa na kami ng software pero yung pinaka microscope po ay hardware. So, ganito lang po siya
1: O,
2: kaliit.
1: yun nga yung nakita ko eh. Parang
2: Ito lang po ang
0: ano,
2: microscope.
0: pulseras, ano?
2: Opo.
1: Ano yan? External? Ikakabit mula sa cellphone?
2: Yes po, sa front camera ng cellphone or tablet, ano, ipapatong lang, tapos magiging microscope na.
1: Oo. Eh kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam ko, alam niyo yung sinasabi ko nung nag-aaral kami, ewan ko, nung, may biology ka ba nun, Ares?
0: Oo.
1: Oh, pag biology nun, di ba, minsan may microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So,
0: Oo.
1: yan pala ngayon, Ares at Jeremy.
0: Mahal yun.
1: Oh.
0: Mahal ang microscope.
1: Ang galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko, walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara.
0: Pero alam mo, kuya, yung mga ano, sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar, yung microscope hindi pinapagamit.
1: Oo, oh, nasa totoo
0: mahal.
1: Lang. Oo, oh, mahal.
0: Nandun lang sa eskaparate.
1: Oh,
0: tinuturo lang na, oh, ito yung microscope, ha?
1: Mm-hmm.
0: At ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, ano yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga, mahal.
1: Oo, totoo yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko, parang pulseras lang, ano?
0: Oo Jeremy. Nga eh.
1: So, ikakabit lang yan, no? Ikakabit mo lang doon sa harapan ng lente ng cellphone.
2: Mm-hmm. Tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating ma-demo ngayon kung paano gumagana ang microscope.
1: Sige nga, oh, tingnan natin kung mapapaano. Sige nga. So ilalagay. So papakita paano ba? Nakikita. Yan.
2: Makikita.
1: Nakikita ba JP ano? Nakikita. Okay, nakikita. So paano ilalagay sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano ilalagay sa cellphone? Yan.
2: Yan. Oh. Yung front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera.
1: Mhm.
2: Yan, papatong kong ganyan.
1: All right, so pinapatong. Okay.
2: Ayan. Kung makikita niyo sa ano, sa
0: ang laki na nga nung letter I.
1: Oh. So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang. Mm. Ipapatong lang dun sa harapan nung lente ng
0: Ayan.
1: Cellphone camera.
0: Ano ba yung pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang... Meron na siyang, ayun, ano ba yun, ipis ba yun?
1: Ayun. Tapos, ano pa yan, pwede mo makita, bukod doon sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy, kung ano yung nakikita.
0: Ayan, o. Oh.
1: O yan.
0: Nakikita mo ba? Ay, hindi
1: oh,
0: nakikita
1: ni
0: Sir Ray. Eh. Ako na lang ang mag-describe.
1: Sige, ikaw mag-describe, Ares.
0: May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron siyang katawan at paa eh. No? So, kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan kung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy.
1: Okay.
2: Ang specimen na po yan ay langgam.
0: Langgam. Okay.
1: Langgam?
0: Okay.
2: 'Di ba?
0: Napakalaki niya, tignan, no?
1: Parang baka hindi na langgam 'yan, ha.
0: Eh maganda yung ano eh, yung na-interview kuya Ray si Jeremy sa isang TV program.
1: Mm-hmm.
0: Nagpakita sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class. Pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pond water, di ba, Jeremy, no? Ganun yung pinakita nyo. At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas.
1: Uy?
0: Sibuyas pa yun.
2: Mm-hmm.
0: So makikita mo dun kung ano yung itsura nung... Yun talagang purpose ng microscope na pinapakita yung...
1: Alam ko
2: kasi makikita talaga yung mga structure niya,
1: uh-huh,
2: yung mga cell wall ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante,
1: yes,
2: kasi pwedeng magkanya-kanya na sila.
1: Oh.
2: Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology.
1: Uh-huh.
2: And ang bilis kasi, 'di ba? Ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo nakita na agad yung specimen.
0: Uh-huh.
2: Kumpara dun sa maghihiraman sa isang microscope,
1: tapos totoo yun. Oo, naranasan namin yun, Jeremy. Ewan ko kay Ares, kasi kami nun, nasa public school kami. Ako, Eh, talagang hiramang kayo. Talagang
0: Oo, hiraman talaga
1: hiramang kayo
0: yan.
1: sa isa o dalawa. Maswerte na kung may
0: Maswerte pa nga
1: tatlong,
0: kung makasilip ka.
1: oh, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang, kaya dalawa. So, pag may sore eyes yung kaklasmate mo, eh, damay ka na.
0: Pero itong base sa profile ni Jeremy, ano, na ikaw Jeremy ay nirepresent mo ang bansa sa isang international innovation program. Ano ba yung at nabigyan ka ng award? Pakikwento mo nga yung ano, yung parte na yun ng iyong profile.
2: Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Tapos, nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship, and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na ano, na isa nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino.
0: Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award, no? At saka Swiss Innovation Prize. Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun?
2: Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung ano ha, yung blower, 'di ba? May mga blower,
0: Yung
2: mayroong
0: walang
2: fan.
0: blade na ano, di
2: Oo
0: ba?
2: po.
0: Yung
2: Yun
0: blade na.
2: po. Bali nakuha ko po yung Philippine National Winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 12, 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide. And dito po nagsimula talaga, ito yung naging mitsa para lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung ano nun, yung reach nun ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga partners sa UK, meron silang kapartners sa India, sa ano, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga. Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage yung ano, yung innovation, marami na nag-inquire, marami nang gustong bumili, marami na nag-pre-order, kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, ah, hindi lang to basta proyekto. Ano to, startup to, pwede
0: Ito
2: natin
0: lang po
2: tong
0: experiment.
2: commercialize. Opo.
0: So, ibig sabihin, available na siya commercially.
2: Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa ano, TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore.
1: Uy.
2: Iniuti-uti po talaga namin na ano, na dalhin
0: Okay.
2: talaga sa merkado tsaka sa masa yung ano, yung produkto.
1: So ang
0: Pero, sorry,
1: hahanapin ko
0: sige.
1: yan, Ares, Jeremy, mapupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko ang pangalan ng brand ay microscope.
2: Opo, opo.
1: Ah, yun. Okay.
0: Microscope. Pero
1: Microscope.
0: Jeremy, yung ginagawa mo ngayon, no, bukod dyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon?
2: Magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app, na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo, kung kanina po naglagay tayo ng langgam, immediately malalaman niya, ah, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung pwede mong pag-aralan tungkol dyan. Tapos, ine-extend naman natin ito ngayon sa agriculture, sa aquaculture, kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture. Nandiyan
0: Yes, of
2: yung
0: course.
2: seeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Tapos na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste. O
0: Oh,
2: kaya
0: tama.
2: makakita sila ng, halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang ano, related sa red tide, yung mga microorganism na ano doon. E di, mape-preempt yung maling pag, ano, pag harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga isda. Para sila mismo, first hand, yung parang mga scientist na ano, na nakakakita at nakaka-appreciate. At saka, syempre po, very visual, di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila, ah, meron pala mga gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picture natin to, isend natin, tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila, at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk, na mga assessment.
0: So parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng, di ba usually pagka may kinuha specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. So ito parang on the spot, masisilip mo na siya.
2: Yes po. Ganun yung natin, parang mababalidate muna natin pag yung mga ano, yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, pag may nakita silang parang suspect na ano na organism, uy, parang may ano to, ah, similar to sa ganyan. Pero kailangan pa rin nila syempre i-validate dun sa totoong laboratorio. Pero at least meron silang hinuha na uy, baka meron nga tong ano, something.
1: Oh, pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa iyo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na yan?
2: Recently po nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos nakipag-usap na rin po kami, nagkaka-start lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng ano, ng para sa crop pest management at saka monitoring. So parang over time binubuo namin yung mga ano ba ang dapat makita ng mga agriculturist para doon sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi.
1: Yeah.
2: Tapos yun po yung ano, nakikipag-collab kami sa kanila ngayon para pagdating naman doon sa ano, doon sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya kung ano lang makita nila, matakot na sila. E di, ano na rin yan. Hindi, yun po yung hindi natin gustong mangyari. Yung lahat parang risky, lahat parang ano, nakakabahala.
0: Pero maganda yung sinabi mong gine-develop nyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope, na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yun yung ginagawa mo, di ba?
2: Yes po, ganun po. Papadaanin namin sa dine-develop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito kasi ang kinokolekta namin ay mga local eh, dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ano, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon, hindi siya para nakumpara sa ibang bansa or ano, kasi para localized yung ano natin, tsaka mas efficient yung paggamit ng resources.
1: Pero, Jeremy, Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, Ano bang kursong natapos mo, Jeremy?
2: Nakatapos po ako ng Manufacturing Engineering sa Mapua.
1: Mapua? Nako, kaya pala.
0: Biba Mapua.
1: Mapua, kaya pala eh. Biba kaya Mapua. Pala Mapua eh. Oo. Alright.
0: Basta Mapua talaga. Okay. Eh, magagaling
1: sa
0: talaga.
1: Sa mga engineering, Mapua yan. Mapua yan. Okay. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Awards, PFA. Okay, kailan mo natanggap tong PFA, Jeremy?
2: Ito pong PFA ay last year lang organized ng ng DepDev. Tapos isa po ako sa mga finalists na nakakuha ng unang ano, Presidential Filipino Innovation Awards.
1: Para sa yung innovation na yan, para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na innovate mo, nagawa mo?
2: Para sa microscope ko.
1: Yo. So how did that feel nung natanggap mo yung Presidential Innovation Filipino Innovation Award?
2: Kakaiba po yung feeling eh kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang gusto nating tumulong sa ano sa mga estudyante hanggang sa lumaki and na-recognize nga ng Filipino Innovation Awards and malaking pasasalamat po kasi may kasamang ano yon parang grand prize na pwede nating magnadala pa natin lalo sa mas malawak na market yung microscope na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa dyaryo na uy, meron palang nagawang inventong ito. Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin ng ma-appreciate at makapag-build rin tayo ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas.
0: So ano pa ang ibang ano pa, meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline?
2: Sa ngayon po, ito pa lang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na to at kaya na ng mag-isa, baka doon na po ako mag-explore ng other
0: Ang
2: projects.
0: iba pa ang ano.
1: All
0: Alam
1: right.
0: mo, Kuya Ray, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon sa, nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito sa Visayas. At nakikita natin doon na, ang dami nating mga estudyante sa mga eskwelahan na napakalayo nila sa sentro ng mga lalawigan. Kung magiging readily available tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay yan para sa mga estudyante talaga. At saka yung mga magsasaka. Yung sinabi nga niya na yung mga agriculturist na nasa field na kailangan
1: yes.
0: magkaroon ng, yung nag-gather sila ng data. Napakalaking bagay nung ginawa mo ni Jerry.
1: Kaya nga naitanong ko, Ares, kung may collaboration na sa kanya ang Department of Education,
0: yung BPI nga.
1: Yung BPI, Department of Agriculture, di ba?
0: DOST, Jerry.
1: Yan,
0: meron
1: isa pa yan.
0: DOST.
1: Kasi
2: ang DOST po ang nagpondo nung dine-develop namin na application. Opo.
1: Kasi napakahalaga.
0: Sa TAPI yan.
2: Sa noong una po yung binuo namin yung produkto sa TAPI, tapos ngayon sa Fishyard naman po.
0: Okay.
1: All right. So kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung kung alam mo kasi ngayon, Jeremy, alam mo naman dito issue yung tamang paggamit ng pondo ng kabanang bayan, di ba? Sa mga napupunta lang sa korupsyon. Kaya sa mapunta sa korupsyon, bakit hindi na lang makipag-tie up sa iyo, di ba? Bilhin yung mga ano, bilhin yung buy in bulk yung mga yung microscope at ipamahagi sa ating mga estudyante, maski na sa estudyante. At maging sa mga ano, sa mga state colleges, di ba, Ares? Pwede yun eh. Yung mga kumukuha ng mga science courses.
0: Pero tamang-tama yung tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa lang ng National Expenditure Program.
1: Oh.
0: So, siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para ma-develop, makapag-develop sila ng mga teknolohiya.
1: Tama 'yun. Kesa naman sa napupunta sa bulsa ng mga alam mo na.
0: Oo nga.
1: Anyway, kasi napakahalagang bagay niyan eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, Jeremy, nung panahon namin nga, ulitin namin ni nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng microscope.
0: Oo.
1: Talagang pwede mo nang pwede mo nang ipambato 'yan eh. Sigurado biyak yung ulo pag tinamaan eh nung
0: microscope. Bakit mahirap siya ibato dahil mabigat.
1: Biro mo ito, ikakabit mo lang. Okay?
0: Oo nga eh, parang bracelet lang eh.
1: Oo. Pero Jeremy, siguro itong microscope pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo. Nagsimulan nyo out of your own pocket? Paano ito? Lalo na itong microscope.
2: Yung nagsimula po yung microscope kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOST din nung pandemic.
1: Ah, DOST din. Okay.
2: Opo. Nagpa-TikTok competition sila tapos ang cash prize no nasa 25,000.
1: Okay.
2: Tapos sabi ko, uy, pandemic, may 25,000 ako. Inisip ko, pambili ko na lang kaya ito ng cellphone o kaya ng tablet, ganyan. Tapos parang huwag ko nang iyan yung project. Pero parang nung nalaman ko nga yung sitwasyon na parang nagkaroon ka ng ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kaya makontribute kasi nga pandemic. Hindi naman ho ako kasi ako frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our countrymen. Kaya sinubukan ko po na okay, sige, gawa ako ng konting prototype na nasa microscope na gumawa ng pinakaunang kitchen na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. hanggang sa nabuo po siya, and then ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon ng partners. Pinost ko sa TikTok, sabi ko sa TikTok noon, ano, magbibigay ako ng 1,000 microscope for free. Pero ang hawak ko lang po talaga noon ay 1 microscope. Pag umaga na kung anong, kung paano natin hanapan ng solusyon kung merong demand.
0: Pero bakit microscope yung inano mo, yung
1: oo nga, bakit nga ba?
0: Bakit yun ang napili mong igawin?
2: Kasi po nung ano, nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope. Pero telescope to ay pangtingin sa mga ano. Interesado talaga ako matuto ng ano, ng mga moon, mga ganyan. Pero ang mahal din po pala noon. Tapos parang sabi ko, kaya ngayon, inisip ko, ano ba yung kaya agad ma-appreciate? Yung unang tingin pa lang, kikislap na yung mata mo, or yung parang, oh, yung ganda, parang mapapawaw ka, gusto mo na tumingin ng iba't ibang mga, ano, mga bagay, na parang telescope. Ah, ito, sige, subukan natin microscope. Eh, halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas. Parang walang klase na hindi mag-aaral ng microscope. So, ito po yung may pinakamalaking saklaw ng, ano, ng science sa ngayon.
1: Ayun. So, pero, sabi mo kanina, narinig ko ara, sabi ni Jeremy na dinidevelop nyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina?
2: Yes po. Para direkta sa cellphone, makita mo kung ano yung sinisilip.
1: Yun. Okay.
0: Kung ano yung specimen, no? Paliwanag kung ano siya.
1: Okay. So, halimbawa, maglalagay ako ng dahon ng guyabano, makikita ko yung loob ng guyabano.
2: Yung makikita dahon. Mo, pwede rin.
1: Ano ba kasi yun? Yung stomata, yung mga ganun. Ano?
2: Opo, tama po. Makikita nyo po yung stomata.
1: Wow.
2: Kunyari, may pinilagyan po nyo ng tubig, makikita. At tapos ginupit nyo, makikita nyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga oxygen na lumalabas dun sa ano.
1: Talaga? Opo. Wow. Okay. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong pwede mong mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante? Na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila, at least to encourage them na, you know, to explore and, you know, find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo, Jeremy.
2: Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung i-develop mong solution, or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve. Madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa to perfect, or hindi may kailangan pa akong ayusin, ganyan. Kung gagawa ka ng solution, kahit counting improvement lang, improvement na rin yun. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya sa mga users mo, at saka doon mo pa lang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na, kunyari, mga inventor, mga innovator, ano, dito lang yan sa laboratory eh. Sila lang yung nagbubuo. Hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit, sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila kahit rough pa lang yan para malaman nila kung anong dapat i-improve.
1: Yun.
2: Ayun po. Tapos, kailangan lang syempre na buo yung ano mo, yung passion mo, buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Yung ginagawa po natin kasi to ay parang social enterprise eh. So parang kung gusto mo na makakita ng better na Philippines in the next few years, kailangan maging part ka nun. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang pwede na naghihintay, hindi lang pwede na nagko-comment sa social media. Kailangan meron kang participation.
1: Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron ka masabing ambag.
2: Tama po yan.
1: Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng ano. Pwede ka pong mag-develop ng isang invention na halimbawa
0: lie detector. Malalaman mo agad kung misleading yung question.
1: pwede ba 'yon? Jeremy. O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa maliit na manok isang drumstick pwedeng maging kagad maging ano ba 'yan? kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero ano, alam mo, hanga ako dito ha, kasi talagang ano eh, yung pinagdadaanan natin noon, Ares, eh hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon.
0: Yes,
1: dahil
0: yes.
1: dito. And yung ano ba yun, yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya eh, simple lang naman yung kanyang ano eh, kanyang goal eh, to ano eh, to make everyone a scientist. Tama ba 'yun, Jeremy?
2: Tama po.
0: Yeah. Science for all.
1: Oo.
2: Mm-hmm.
0: Ikaw, eh, Jeremy, may tanong, ilang taon ka na?
2: 31 years old po ako ngayon.
1: Batang-bata pa
0: so, to. Ikaw ay lumaki sa ano? Lumaki kang nanonood ng sineskwela.
2: Opo, laging pinapanood yan, yung mga science, mga ano. Mm-hmm. Kaya parang nakakainganyo din po, no? Pag gano'n na parang, dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science, ngayon, isa ka na doon sa mga nagbabahagi.
1: Yan.
2: Sa mga, ano.
1: Tama, tama. Eh, kami noon, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo noon, Ares?
0: Napanood ko ng Batman eh.
1: Batibot ba 'yon? Ano ba? Ano ba 'yung mga, 'di ba? Pero anyway, pero 'yung mga ano, 'yung mga o baka nga mag-ano pa 'to eh. Hindi kaya dapat kunin ito ng ano, 'di ba? Ng DOST para mag-produce ng isang program, TV program for that matter. Na para ma-encourage 'yung mga kababayan natin, lalo 'yung mga estudyante, na to take the same direction or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya. Kasi, ewan ko, Jeremy, kasi Mapua, kilala yan, di ba? Engineering. Robotics, nagiging interesado ka rin ba sa robotics?
2: Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics.
1: Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Ay, ikaw ba
2: AI po.
1: Ikaw ba eh, sinusuportahan mo ang artificial intelligence?
2: Ay, yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin yan. Ang ethical na use ng AI.
1: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, maraming salamat ha, sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga, bilib na bilib ako dito sa microscope.
0: Oo, galing, galing.
1: Oo. Pero alimbawa ba nakabihis na... Nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
0: Ay, x-ray. X-ray naman.
1: X-ray ba yan? Anyway, okay. Joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkalo mo. At sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin, at least ma-reach din nila yung mga achievements mo.
2: Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko, at saka sana po may mga ma-inspire tayong mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante, na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
1: Yes. Okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat. Okay. Yan, Ares, biruin mo yan. No? Hindi mo na kailangan, Ares, ha? Yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope. At hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang microscope. Available saan? Sa Lazada?
0: Lazada, saka Shopee daw.
1: Saka
0: TikTok.
1: Meron dat, narinig ko, available na rin yata sa National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya. Sa atin man. Pero di ba, Ares, dapat ano yan eh, tignan yan ng depth. So tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
0: Oo. Mabigyan ng suporta yung mga ganyan.
1: Dapat ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, medtech, di ba, yung mga malaking bagay yan eh. Malaking bagay.
0: Sa agrikultura, malaking bagay.
1: Sa agrikultura. Tama 'yon, 'di ba? So sisilipin ko mamaya dun sa ano. Para malaman ko na rin kung magkano ang isa. Ayun ang hindi natin natanong kay Jeremy. Magkano ba 'yan?
0: Madali naman makita 'yan sa.
1: Ay, makikita naman natin 'yan. All right. Well, Ares, magpipilit na tayo ng isa pang edisyon ng ating programang Bridges on Air.
0: Yes.
1: So, alam kong mainit ang panahon dyan sa Visayas.
0: Oo nga eh.
1: Samantalang kami dito, ika nga, lumalangoy sa baha.
0: O, alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
1: Nako, pero at least, pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
0: Hopefully hindi ma... walang dumating na kasunod na
1: yes.
0: Katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
1: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa pag-atid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production Side. Ano po, sa Master Control, nandyan sila Milo Junela, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwang din natin si JP, at ang ating Executive Producer and Coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang,
0: at Aras Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po. Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
8: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based over Filipino workers, ang ating po mga bagong bayani ng ating bansa. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
8: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amusup. Today, we join the celebration of International Youth Day with the theme Empower Young Transport Workers. From cadets preparing for life at sea to young professionals beginning their careers, they bring fresh ideas, passion, and a strong commitment to shaping a better future for the industry. In this episode, we'll explore how we can continue to support, inspire, and empower the next generation of transport workers and seafarers. We are pleased to be joined via Zoom by two outstanding midshipmen and midshipwoman from the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP. Our first guest is Midshipman First Class Wayne Jaisel P. Bugtong, a graduating Bachelor of Science in Marine Transportation from the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP, and the Class Chancellor of Class 2026, Second Batch. A former Editor-in-Chief of the Kamaya Point Editorial Board, he led the revival of MAAP's official publication and championed digital journalism initiatives within the Academy. Beyond his academic and leadership roles, he actively volunteers with Mission to Seafarers Philippines and participates in youth development and community outreach programs. As a future Filipino maritime officer, Midshipman First Class Wayne is passionate about empowering young transport workers through education, leadership, and meaningful opportunities to serve. Joining us as well is Midshipwoman, Second Class Renalee Gie V. Saison, a third-year Bachelor of Science in Marine Transportation Midshipwoman at the Maritime Academy of Asia and the Pacific, and an incoming shipboard trainee in 2027. Very exciting time for you. An active member of MAAP's official student publication Camaya Point and the IMEC Cadet Task Force 2026, she advocates for maritime awareness and youth engagement in the industry. Through her experiences in journalism, leadership, and community service, Renalee continues to champion quality education, decent working conditions, and empowering young transport workers to lead with competence, integrity, and purpose. Welcome to Alagang Amosup, Wayne and Renalee.
10: Hello, ma'am.
11: Hello, good afternoon.
9: Ayan, ang dami ko nang na-share tungkol sa mga achievements nyo, no, bilang mga kadete ng MAA. Pero can you please introduce yourselves and share your journey as MAAP scholars? What inspired you to pursue a career in the maritime industry and what led you to MAAP?
10: To all our viewers and listeners, good afternoon, everyone. Student, Bachelor of Science in Marine Transportation from the Maritime Academy of Asia in the Pacific po. I am a JEDS Merit Scholar as well as MAAP Scholar, and I come from the province of Abra. So I choose this profession because of my family. My father once dreamed of becoming a seafarer, but this dream of his was never realized due to lack of opportunities and financial constraints. So growing up, I witnessed his sacrifices as a bus driver to provide for my family. And through the opportunities given by CHED, AMOSUP, and MAAP, I was able to pursue the dream that my father once had. And today, I see this profession not just a simple career. It is actually a responsibility, because a responsibility not only to support my family, but also to serve the Filipino maritime community that has given me so much.
11: So, good day, everyone. I am Ichukuman Second Class Renalee G.A.B. Saison. I am a third-year cadet incoming shipboard trainee in 2027. So, before entering the academy, I was an ordinary girl. I had the type of go-with-the-flow type of mindset. Mm-hmm. But when I entered the academy, that's when I unleashed my full potential and realized how studying in the academy can enable me to learn more and do the things that my younger self never thought I could. Mm-hmm. So I was inspired to pursue this career because I saw the state of my family and wanted to help elevate the situations that we were in. Mm-hmm. So as a Michoacan woman, my journey was not easy. I faced significant challenges, and this has strengthened my determination to reach my goal as a maritime officer. And I'm also really inspired to do this career because I admire the dedication and sacrifices of Filipino seafarers who provided for their families while at the same time contributing to the global economy. So I see the maritime industry as a profession that offers continuous growth and learning, as well as making a meaningful impact for the new generation of seafarers. Mm-hmm. That's all, ma'am.
9: Thank you for your inspiring stories. Wow, talagang family yung number one motivation yung dalawa in pursuing your careers at sea. And I can see that you've achieved a lot in your few years in the Maritime Academy of Asia in the Pacific. Of course, iba yung standards sa MAAP. And being there, you know, and excelling in the academy means a lot, I'm sure, not just to you, but to your families as well. So, as young cadets preparing for your lives at sea, what has been the most valuable lesson that you've learned from your training at MAAP so far? Any wisdom that you learned from Vice Admiral Santos or from Dr. Oka and from any of your interactions with our leaders?
10: For me, Maud, the most valuable lesson MAAP has taught me would probably have to be resilience with purpose. Since the academy is a semi-regimental, as we all know, it's a semi-regimental training, so we really need to have this sort of resilience within ourselves. Mm-hmm. Because when we go on board, life is not really easy. Like, it's never a walk in the park. So I believe that this is something that MAAP has taught me, to have this resilience. Mm-hmm. Because when you have such resilience, you'll be able to do things effectively and efficiently. And aside from that, like what I've said, it's not just about having the technical competence. you also have to have that character, mm-hmm. And responsibility, and of course, the care for other people.
9: All right, thank you so much.
11: For me, ma'am, throughout my stay here in MAP, the most valuable lesson I've learned was living the 7 basic points in which we have as a midshipman. Mm-hmm. So to be competent seafarers, it's important to live by the 7 points, which are namely self-discipline, having the self-discipline, initiative, time management, stability under pressure, ability to react with good judgment, exemplary appearance with good bearing, and leadership.
9: Wow.
11: So for me, leadership is not just about leading others or making others do something for you. It's also about guiding them and learning from them. Because in MAAP, we value collaboration. We also value discipline and having responsibility in every action that we do. Mm-hmm. So in everything that we do, also affects people. Mm-hmm. So that's the most valuable lesson I've learned.
9: Thank you. Those are values that I think our viewers will, that will certainly help our viewers as well, especially those who are aspiring to explore opportunities in the maritime industry as well. So what do you think are the biggest opportunities and challenges facing young seafarers pursuing careers in the maritime industry today? So let's start with the opportunities that you think are there for young aspiring seafarers like yourselves. Go, Wayne.
10: For me, Mom, the maritime industry actually offers incredible opportunities, not just at sea, but also here in the land-based because when we think of seafaring, people see it as a profession that can only be worked at sea. But we also have a land-based. Then aside from that, I believe that young seafarers now have access to world-class training, modern technologies, and global opportunities that, as we all know, previous generations could only dream of. But at the same time, well, of course, it's a double-edged sword. We also have to face challenges since the technology is advancing rapidly. So the expectations are becoming high for these seafarers, and of course, the mental health and well-being really has to be put at the center discourse as well because of long periods away from our families.
9: Mm-hmm.
10: And I believe that the challenge really is not simply to keep up with the technology, but also continuing to develop compassion, integrity, and resilience alongside our technical skills, ma'am.
9: Correct. All right, Renalee?
11: Yes, for the opportunities for young seafarers. In today's world, we have a lot of opportunities, and that includes having to tour around the world and having access to advanced technologies on modern vessels.
9: Mm-hmm.
11: So therefore, young seafarers can continuously on develop their skills through these technologies and modern equipment to become part of a workforce that keeps the world moving.
9: Mm-hmm.
11: So however, being a seafarer nowadays is a paradox. It's basically a mix of everything. And we also face significant challenges, such as communication on board. There's also like power tripping. And we also have to adapt to stricter international regulations, especially with everything that has been happening, such as the war.
9: Mm-hmm.
11: And that directly affects us who are going on board. So we require to live by higher safety standards and deal with mental and emotional demands of working far from our families. So such challenges require resilience and versatility so that we can commit to lifelong learning as well.
9: Mm-hmm.
11: That's
9: all right. So this year's International Youth Day carries the theme Empower Young Transport Workers. What does this theme mean to you as young seafarers? You know, with now that we have seen your motivations, we have seen the, you know, the kind of resolve that you have as young aspiring seafarers, of course, with the training from MAAP and the core values that have been instilled in you by the academy. So with the theme Empower Young Transport Workers, what does it mean to you as we celebrate this year's International Youth Day?
10: For me, ma'am, empowering young transport workers means trusting young people not only to become future professionals, but also future leaders. Because as you all know, well, during the days when we say, when people learn that there's young

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
2: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
3: Usap-usapan,
2: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
3: Usap-usapan
2: sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako pa rin po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live nyo po nga masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Sabayan nyo rin po kaming napapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Samantala, meron din naman tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. So doon nyo po i-download at i-install itong ang Evox PBS Receiver app. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang naturang application sa inyong mobile phones. Kaya naman, pagpasok nyo dyan sa Evox PBS Receiver app, kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamagitan ng data o wifi, pakihanap nyo na lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang dumiretso na po kayo, no, sa pakikinig dito sa programang Usap-Usapan. At syempre, eto, hindi natin to pwedeng kalimutan, sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong December 2025 ay naibalik na natin itong tinatawag po na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Kung inyo po o kung hindi nyo pa po nalalaman, ay meron po tayong mga transmitters doon sa Tinang Tarlac na siyang facilities po ng USAGM. Ang Usap-Usapan ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw po yan, oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So, ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa sa araw na ito? Dahil ang makakasama po natin sa unang part ng Usap-Usapan ngayong araw ng Sabado ay ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dahil patuloy pa rin pong pinakikinggan ng OWA ang boses, karanasan at mungkahi ng ating mga Overseas Filipino Workers o OFWs, lalo na kaugnay ng serbisyo sa mga OFW lounge. At kasunod ng mga, meron kasing mga concerns, no? na natanggap tungkol dyan sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 ay nilinaw. Nagbigay linaw po ang OWA tungkol sa mga alituntunin sa paggamit nito at naglatag din ng mga hakbang upang higit pang mapabuti ang serbisyo dyan sa OFW Lounge. At kasama na po natin, no, kaugnay ng paksang ito ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Admin Kaunan, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga, Steph. Happy Saturday sa iyo at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
4: Maraming salamat po, Admin, sa pagpapaunlak niyo po sa aming imbitasyon na makasama po kayo dito sa programang Usap-Usapan. Admin, ito, personal po kayo nga bumisita sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3. Ano po ba yung pinakaunang obserbasyon niyo po sa aktual na sitwasyon dahil nga meron po kayong mga natanggap na concerns galing sa isang OFW na I think nag-post pa po ata sa social media? At alin po sa mga ito, itong mga concerns na ito, ang inyong tinutukan upang agad pong maresolba?
5: Steph, maraming salamat, no, at ito ay binigyan nyo ng pagkakataon ng OWA na masabi at madiscuss sa ating mga kababayan kung ano yung sitwasyon sa ating OFW lounges at paano natin mapapaganda yung experience para sa ating mga OFWs. Nung bumisita ako, actually yung pagbisita ko is pag-land ko galing sa isang mission kasama si Secretary Hans galing Romania, kung saan in-assist natin yung mga kababayan nating seafarers na naapektuhan ng gulo naman sa Black Sea, no? So, pag-land ko, dumiretso ako sa lounge. Medyo surprise pa yon sa ating mga personnel, no? Dahil nakarating sa akin yung sentimento ng isa nating kababayan, no? So, ang tiningnan ko doon, number one is yung na-raise na concern patungkol sa mga kababayan natin na dumarating from international flights, ngunit merong connecting na domestic flight. Maaring yung connecting ay hindi din sa Terminal 3, kung hindi sa ibang airports, no? Kung you'll allow me, no, para may konteksto, dalawa po ang airport lounges na minamanage ng OWA sa NAIA. Isa po sa Terminal 3 at isa sa Terminal 1. Pareho po ito na napupuntahan bago pa man mag-check-in ang ating mga kababayan. Kasi yung ibang business class lounge, right after immigration, ito ay bago pa lang mag-check-in, ay pinapayagan natin yung mga kababayan natin na OFW, lalong-lalo na yung mga nauuna dahil galing pang probinsya, na pumasok, kumain, at makapag-charge, at mag-wifi, magpahinga. So yung ating Terminal 3, chinek ko, at ang kapasidad dito ay 216. Yung ating Terminal 1 mo naman po ay 140 naman ho yun. So tiningnan ho natin kung ano ang lagay ng ating mga kababayan sa loob, kung kamusta yung kanilang pagkain, yung kanilang experience, kung nakakaupo po lahat. At chinek din po natin kung paano na-assist yung ating mga senior citizen na kababayan, may PWD pa ng mga OFWs. At doon tinitingnan natin kung ano ang response or naging response ng ating mga frontliners na personnel.
4: Dito sa pagbisita niyo po, no, sa surprise visit niya, kumbaga sabi niyo nga po, dyan sa NAIA Terminal 3 at kumbaga nakadaupang apalad niyo din po, no, yung mga OFWs na nandoon. Ano po ba yung mga sa inyo pong pag-iikot, admin, ano po yung mga natatanggap niyo po na initial feedback doon sa mga nasa OFW lounge?
5: Sa loob ng lounge, no, maraming nagpapasalamat. Kinamusta ko kung madali ba yung pagpasok nila, madali ba yung naging experience nila, no, sa pagpasok. Kamusta yung pagkain, and marami-rami rin yung nagpapasalamat at first time nga under the president, our current president, President Bongbong Marcos, ngayon lamang nagkaroon ng OFW lounge kasi naging direktiba niya ito noong 2024 niyang SONA.
4: Mm-mm.
5: So sinimulan ito ng OWA na magkaroon ng ganitong OFW lounge kasi dati walang mapuntahan yung ating mga kababayan. Ngayon, nung na-check natin, alam nyo ang deployment natin ng OFWs base sa numero galing sa DMW, nasa 4,000 hanggang 6,000 sa isang araw, no? Ang capacity, ang nagiging nasa-serve natin ng OFW lounges natin ay ngayon ay nasa mga 2,300 to 2,500 sa isang araw. So, even if limitado yung space na ibinigay sa atin ng pribadong sektor na kasi yung nagmamanage ng airport, no?
4: Mm-hmm.
5: We take full advantage of this by having some management mga management policies. Isa dyan, yung gaano katagal pwedeng maximum makapagstay yung ating kababayan.
4: Admin, syempre may lumabas po na concern, no, doon sa social media ng isa nating kababayan. Paano niyo po tinatanggap yung mga ganitong uri po ng feedback and paano niyo po ito isinasama sa pagbuo ng agarang aksyon?
5: I think feedback is a sign of good governance, no? I think number one, the government must always listen to the citizens. And in our case, OWA should always listen to our dear OFWs, no? Bilang administrator, ako na unang aamin, no? At yun naman ang nasa paliwanag ng OWA na kami humihingi ng dispensa doon sa naging experience ng ating kababayan na definitely below doon sa kanyang ine-expect. And para sa amin, itong feedback na to napaka-importante kasi siguro ayaw natin ng gobyerno na hindi nakikinig. Ayaw natin ng gobyerno na hindi aakto. So agad-agad ang ginawa natin, tinignan natin kung ano yung naging problema and paano natin agad masusolusyunan yung problema, which means ganito. Yung talagang dumadating na ating mga OFWs na may connecting flight pa, within 24 hours yung connecting flight kasi pag lampas 24 hours, kakailanganin niya lang siguro talaga mag-hotel, no? Or kasi lampas isang araw na yun, no? We will allow them to enter the lounge but subject pa rin to the maximum stay of 6 hours, no?
4: Mm-mm.
5: Actually, itong 6 hours,

0: sa bawat OFW upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaunawaan?
1: Actually, na-explain natin. Una-una, ito mismong nangyari no, na concern. I think mas nabuksan yung ating mga kababayan, mga OFWs, doon sa mga regulasyon no, sa paggamit ng lounge. No. Actually, itong mga regulations na to, yung rules na sinasabi nila, hindi naman ito para limitahan lang yung pag-access nila sa lounge. In fact, kaya to nandyan kasi napakadami po talagang OFW at kailangan natin pong mapagbigyan o magkaroon ng access fairly para sa marami nating mga kababayan. So, in other words po, ay doon sa limitadong espasyong ibinigay sa atin, ay we're making sure na halos as many as we can, no? Under, ayaw naman po natin magpapasok sa lounge nang nakatayo lang sila. Mahirap din po yan, no? So, nung pagpasok ko po as OWA administrator, isa yan sa mga nadatnan kong issues na na-raise din sa akin ng mga OFWs at mga providers natin, even the management of the airport, no? Sinisigurado natin na malinis na ngayon yung lounge, may pagkain, at may mga tao, may mga personnel na mag-aasikaso. So, all in all, ang gusto natin talagang maging experience ng ating mga kababayan is for them to be able to rest. Yun ang pinaka-priority natin, no? So, hindi man, dati kasi parang walang limitasyon siguro, no? Yung number of hours. Ang nangyayari, nagre-reklamo din po yung OFW na hindi na ho daw sila makapasok kasi puno lagi.
0: And speaking of limitation, no, ito ngang nabanggit nyo rin na 6 hours na limitation. Paano po binabalanse ng OWA ang pangailangan ng mas marami po nga OFW laban sa pangailangan naman ng mga individual na maaring mas matagal ang hintayan? Just for a balance lang po, admin.
1: Ay, yung po mga kailangan ng antayan, we allow them. Kaya marami din yung nagsasabi na nagsistay sila longer, no? In fact, matagal na naman po nating ipina-implement tong 6 hours, no? Siguro ngayon lang talaga nagkaroon ng ganitong attention because we allow as much as possible yung ating mga kababayan to stay in the lounge, no? Meron lang talagang tinatawag na surge hours. For example, for Terminal 3, that is around 2 p.m. to around 7 p.m. And then for Terminal 1, around 3 p.m. to 8 p.m. No? Ito yung talagang maraming flights, maraming dumarating nating mga kababayan. So, yung mga senior citizen, yung may mga medical cases, PWD, agaran po natin silang pinapasok sa lounge. No? In fact, itong pagbisita ko sa lounge, nakadagdag kami or napalakas namin yung polisiya patungkol dito, no? So, inalot na namin yung certain area para sa senior citizen at saka sa mga PWD at agad-agad naman silang nakakapasok, no? Hindi na sila kailangan mag-QR before they enter, kundi habang nagpapahinga sila sa loob, doon na lang sila ina-assist ng ating mga OWA personnel para makapag-QR. So, may adjustment din tayo, hindi to basta-basta pinapaalis yung mga tao sa lounge, no? Minamanage din natin ito and we're very thankful kasi marami tayong mga kababayan na na sila mismo, no, they appreciate na may ganitong limitations, na may ganitong mga regulation dahil inaalagaan lang naman din ng OWA kung ano yung lounge na para sa mga OFWs.
0: Admin, meron po pala nga mga provisions para sa extension batay sa special circumstances. Paano po ninyo tinitiyak na ang pag-aproba nito ay patas, may konsiderasyon at hindi po naaabuso?
1: Well, very clear naman yung regulation din, no? First is pag senior citizen, PWD, o kaya naman merong medical cases. Pang-apat, pag may cancellation ng flights, no? Pang-lima, meron tayong OWA lounge supervisor na nandoon na nag-a-assess on a case-to-case basis kung ano yung need ng ating kababayan. Alam niyo po, napakaraming beses na rin po na But

0: kasi sa assessment ng OWA ay kailangan na pala yung worker ay bigyan namin ng kumbaga in the form of repatriation assistance, hotel accommodation, dahil matagal, more than one day rin siya, no, na mag-aantay. So these are things that are assessed by our OWA personnel, at kung ano ang kakailanganing assistance, yun ang binibigay natin. So there is definitely that kind of assessment based on the status or condition of our OFW na nasa lounge.
1: Kanina nabanggit na po yung libo-libong mga OFW na dumaraan sa NAIA araw-araw kumpara sa limitadong seating capacity. Ano po ba yung masasabi po na long-term plan naman po ng OWA upang matugunan ang sinasabi po na gaps sa facilities at lumalaking bilang na po ng mga pasahero?
0: Unang-una po ay nakikipag-ugnayan na po tayo sa NNIC. Ito po yung pribadong sektor, no, na nagmamanage na ng lounge, kasi ang airport operations natin pribado na po, hindi na po ito sa gobyerno, no. So nakikipag-ugnayan po ang OWA kasi tumitingin po tayo ng area or areas pa kung saan pwede tayo magkaroon ng additional facility, kumbaga, or additional area na makakapag-serve sa iba natin pong mga kababayan. Kasi sa ngayon, ito po yung nalaan sa atin na area, no? So we are in constant coordination, and I think in the next coming days, hopefully, or magkaroon tayo ng meeting with them formally about this this endeavor, no? Itong ating intention to be able to come up with more waiting areas for our OFWs. But just for consideration also, you know, yung ating airport operator, NNIC, they were also able to show us itong isang waiting area nila, yung kanilang food court area, which has 2,000 seating capacity, no? So yung mismo airport natin, marami na ring waiting areas as compared before, no, na pinag-aantayan ng OFW or non-OFW. So right now, on the part of OWA, we're looking at seeking kung meron pang mga spaces that can be provided as waiting areas for our OFWs.
1: Ito naman po, admin, paano naman po sinusuri ng OWA ang visa po ng OFW Lounge Management and Monitoring System, at ano-ano pa po yung mga posibleng pag-upgrade upang mas maging epesyente ang serbisyo at real-time monitoring?
0: Sa ngayon po, real-time monitoring through QR, yun ang una naming nilaunch. Kasi nung una, nung nadatnan natin ito, naka-logbook system, no? And pag logbook, may data privacy concerns dyan, eh. Kasi nakikita mo yung data ng iba, no? At nagkakaroon ng pila doon kasi kailangan pa nilang isulat yung kanilang pangalan, passport number, no? So na-decide natin, because there's also the requirement of e-travel, di ba? Which is being done in your mobile phone when you travel. Nagamitin natin yung QR code system, no? And ang nakita namin ngayon is that we made this system easier nung nabisita ko yung lounge by lessening the questions and making sure na ma-access ng ating mga kababayan yung QR code. Kung hindi man, nilagyan na natin ng sistema wherein they can ask the help of the receptionist to do this for them. Lalong-lalo na sa mga senior citizen nating mga kliyente. Pangatlo, based on statistics na nakita namin, 42% ng gumagamit ng lounge ay active OWA members. So, inaayos lang namin ng konti. Alam mo naman ang technology, kailangan may coding at tweaking na gagawin. But eventually, ang mangyayari is that yung mga active OWA members, which is 42% ng pumapasok. So, 42% of the 2,500, malaki-laki yon. They don't need to do the QR anymore, Steph. What they will do is scan their e-card, their OWA e-card, if they have it na. So, dahil doon, mas mapapabilis yung accessibility pa lang, no? Ang maganda po dito, Steph, is ako mismo, no, sa cellphone ko, nakikita ko kung ilan yung laman ng lounge at any given time. Again, ang naging concern before is that napupuno yung lounge and hindi na rin nakakaupo yung iba nating kababayan, no. Ngayon, hindi na to yung concern kasi sa labas pa lang ng lounge, nakikita na ng public at saka ng mga tao kung ilan ang bakanteng space, kung ilan yung pwede pang pumasok. And then, ang pinaka-importante sa lahat with this online system is that, kunwari puno na yung lounge, no? You will fill up the QR and you will have your queue. So, meron kang waitlist, no? At malalaman nung receptionist, makaka-receive ka ng text or ng email, depende kung anong nilagay mo na contact detail mo, no? Na ikaw na yung next. Depende doon sa queue. Kasi ayaw din namin sila na mag-aantay lang sila sa labas ng lounge, no? Pwede naman silang pumunta sa ibang areas ng airport. And then, pag naka-receive sila nung text or nung email doon sa sistema ng OWA, ay pwede na sila mag-proceed doon sa airport lounge, no? Kumbaga, nabakante na yung seat para sa kanila.
1: Sa usapin pa rin po no ng frontline service, admin, paano niyo po personal na tinitiyak na naipapakita po ng OWA personnel ang alagang OWA sa kabila ng pressure, dami ng pasahero at iba't ibang sitwasyon po ng ating mga OFWs?
0: Alam niyo in a way, no, na nakita ko na talagang mataas yung expectation ng ating mga kababayan sa OWA, no, na talagang serbisyong may puso yung ibigay, no. Totoo yan, yung ating mga personnel, medyo madami-dami rin yung ginagawa nila, no. Hindi ito, as far as I know, ito ang biggest lounge, no, with this capacity in our airport, no. So marami-rami po ang gumagamit nitong lounge na ito, no, at 24/7 po ang operations ng lounge natin. So, umpisa pa lang, no, nagkakaroon sila ng orientation, nagkakaroon sila ng monitoring sa kanilang performance. Pero, minsan siguro talaga, no, merong mga times, no, na nire-remind ko nga sa kanila na siguro pag may times na madali kayong mapikon, madali kayong uminit ang ulo, no, tao lang. Ang sabi ko, pag ganito, you ask to help of your team member na ba pwede siya yung magpronta kasi itong mga OFWs like you, like everyone, medyo mahirap na rin yung pinagdadaanan kasi aalis, no? May iiwan nila yung kanilang pamilya. So, we need to exercise patience, more understanding, at more compassion. Yan ang tatak OWA, yan ang serbisyong may puso. And the challenge nung pumunta ako sa kanila, nung bumisita ako, is this. Sa mahirap na sitwasyon, you have to show more compassion. And I think that is governing, no, na that's governance, that's good governance, no. You have to show more compassion. Mahirap man, pero we have to walk the talk, kumbaga. Yun ang ibig sabihin ng alagang OWA, serbisyong may puso. And minsan po, no, aaminin ko na, Steph, no, minsan hindi talaga perpekto, especially kung frontliners ka, no? Hindi frontliner ka, no? Pero hindi naman natin ini-aim maging perpekto. Ang ini-aim natin ay makinig at i-improve yung ating services. And I think that's the lesson here, and that's what we're doing and what we're going to do as we move forward.
1: Ito naman po, admin, bago ko po hingin ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga OFWs, ay maaari po ba namin nga malaman kung meron pa pong mga aabangan na initiatives ang OWA within this year? Kasi alam ko po na laging siksik po, no, ng mga inisyatiba na inilunsad po ng OWA para sa ating mga OFWs.
0: Una-una sa lahat, Steph, no, yung ating mga OFWs talagang appreciative po sila sa OFW lounge, no. As I said, panahon lang po ito ni Presidente Marcos na simulan ng OWA, at itong Setyembre ay ilulunsad natin ang pang-apat na minamanage ng lounge ng OWA, kasunod ng Terminals 3 and 1 at Mactan International Airport. Bubuksan po natin, Steph, ang Clark International Airport. No? At marami tayong mga kababayan na excited na at doon na in-expect natin na mas marami pa yung ating masaserve na ating mga kababayan. Isa pa dyan, Steph, ay excited din kami doon sa pagtutulungan namin with TESDA, with DOLE, with DMW, no? Na ilunsad ng OWA yung OWA Academy. No? Kasi maraming training na pinoprovide ng OWA para sa mga OFWs, sa seafarers. No? We're also supporting their training. Meron din tayo para sa mga anak na OFW, sa pamilya ng OFW. But with the OWA Academy, bubuuin na natin ito. At hindi lamang ito magiging training center, no, in coordination with TESDA. Ito rin po ay magiging center o kumbaga job center. Kumbaga training plus, no, livelihood plus employment facilitation. At isa yan sa, I think, very excited kami sa OWA dahil base rin dun sa aming nakukuhang datos mula sa ating mga bumabalik na kababayan. Merong mga iba na gusto magsimula ng negosyo pero mas marami po ang naghahanap pa rin ng hanap buhay dito man o abroad. At ang itong upskilling or training under the OWA Academy, malaking tulong para makahanap ng mas magandang trabaho para sa kanila at sa kanilang pamilya.
1: Mm-mm. At syempre, admin, bago ko po kayo pakawalan from this interview, ano na lamang po ang overall message po ninyo at ng buong OWA sa ating mga kababayang OFWs na syempre, in general at maging siguro dito sa mga naging concerns sa OFW Lounge. Go ahead po, admin.
0: Maraming salamat, Steph, again sa pagkakataon ngayong Sabado. Isa lang po mensahe namin, no? Kami po sa OWA handang makinig, handang tumulong. Sa araw-araw po ninyong pagtawag sa 1348, ang hotline ng OWA, at yung ating pong email address, owacares@owa.gov.ph, sa ating pong mga frontliners of overseas at sa mga regions po natin at dito sa Metro Manila. Isa lang ho ang mapapangako namin, makikinig po kami at pagsisilbihan kayo ng buong puso. Minsan ho, may mga araw na I'm sure mas mabigat po ang dinadala ng ating mga OFWs. Maaasahan niyo po ng OWA, no, alinsunod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at of course, no, under the guidance of our Secretary ng Department of Migrant Workers, Sec Hans. No, patuloy po kami na magbibigay ng serbisyo at patuloy po kami makikinig kung paano po namin lalong mapapaganda ang mga programa ng OWA para po sa inyong lahat. Again, maraming salamat sa inyo and good morning, Steph. Magandang umaga.
1: Maraming salamat din po, admin, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan, si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news
5: ang
4: o mali
5: ang fake news. Tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Anong latest?
10: Usap-usapan.
9: Usap-usapan.
10: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Thank you. At nagbabalik po ang programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng edisyon ng ating programa para sa araw na ito. At sa pagkakataong po ito ay mula sa OWA na naging guest natin sa unang bahagi ng Usap-Usapan ay makakasama naman natin ngayon. Medyo mag-iibang bansa tayo dahil ang kasama po natin ngayon ay mga taga Migrant Workers Office o MWO sa Prague, Czech Republic. Talagang napakalayo na ng ating nararating dito sa ating programang Usap-Usapan. At ito na nga, sa pagpunta ng ating mga kababayan sa ibang bansa para magtrabaho, mahalagang hindi lamang sila handa sa kanilang magiging trabaho, kundi maging sa mga batas, kultura, sistema at pamumuhay sa kanilang bagong tahanan. Sa bansang Czech Republic, kabilang sa mahakbang para matulungan ang mga dayuhang manggagawa na mas maayos, no, na makaangkop sa kultura, mga tradisyon diyan sa Czech Republic. Ano ba yung kanilang ginagawa? Meron silang tinatawag po na adaptation and integration course. Sa pamamagitan po nito, nabibigyan ang mga foreign workers ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan at obligasyon, mga batas na dapat sundin at mga serbisyong maaari nilang mapakinabangan bilang isang migrant worker. At kaugnay po ng topic na yan, ito nga pong Adaptation and Integration Course, ay makakasama po natin ang administrative staff ng MWO Prague, walang iba kundi si Ma'am Alexandra Feliz Lipio. Miss Sandra, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Hello po, magandang araw po at maraming salamat po, Miss Steph. Ako po muli ay si Sandra Lipio, Labor and Employment Officer po ng MWO Prague. At nandito po ako upang bilang katawan ng aming labor attaché at head of office si Attorney Llewellyn D. Perez. Kami po ay mula sa Department of Migrant Workers na pinamumunuan ni Secretary Hans Skakdak. At ang MWO Prague po ay nakatalaga sa ilalim ng Philippine Embassy in Prague sa pamumuno naman po ni Ambassador Eduardo Menyes. So, pag-usapan po natin ngayong araw, Ms. Steph, yung Czech Adaptation and Integration Course at paano po ito makatulong sa mga kababayan natin na nakatira at nagtatrabaho po dito sa Czech Republic.
1: Maraming salamat po, Ms. Sandra, for joining us dito sa programa. And of course, a shout out na din po, no, kay Labor Attaché Perez dahil siya ang nag-connect po sa ating dalawa. Unang-una po nga katanungan, Ms. Sandra, bilang panimulang hakbang sa pag-angkop ng mga migranteng manggagawa, kasama na dyan ang ating mga kababayan, mga Pilipino, sa kanilang bagong kapaligiran, ano po ba yung pangunahing layunin ng Adaptation and Integration Course sa Czech Republic at bakit mahalagang makumpleto ito ng mga Pilipinong manggagawa?
11: Tama po kayo, Ms. Steph, dahil ang pangunahing layunin po ng AICO, ng Adaptation and Integration Course, ay tulungan ng mga bagong dating o newly arrived na mga foreigners na maintindihan ang kanilang mga karapatan, obligasyon at pang-araw-araw na buhay sa Czech Republic para mas mabilis, maayos at ligtas silang makapag-adjust. So ito pong Adaptation and Integration Course ay isang official na face-to-face orientation sa ilalim po ng Czech Ministry of the Interior at isinasagawa sa pamamagitan ng mga authorized integration centers. So 4 oras po ang course, it's classroom type, wala pong exam, at may certified lecturer at interpreter. So para po sa ating mga OFW o mga Filipino participants, English po ang karaniwang practical na language option, pero dito ngayong darating na September, meron din pong Czech to Filipino na translation. So meron pong bayad ang course, nagkakahalaga po ito ng 1,500 Czech koruna. In Philippine peso, it's around 4,500 pesos. One time lang naman po ito kukuhanin. So meron din naman pong possibility na ang inyong employer ay mag-arrange kasama po ang integration center ng organized group at mas mura po ang magiging fee na ito, magiging 800 koruna na lang bawat participant kung inorganize po ng employer. Okay? So mahalaga po na sa ating mga OFW dahil Tinatalakay ang mga residence rules, employment rights, ang healthcare, ang housing, public services, ang Czech culture at kung saan po sila lalapit kapag meron pong problema. So dapat pong matapos po nila ito within 1 year mula po sa pagtanggap nila ng biometric residence card o yung TRP na tinatawag. At ang pagkumpleto po nito, ang hindi po kumpleto po ay maaaring magkaroon po sila ng fine na aabot sa hanggang 10,000 Czech koruna. So napaka-importante po na matapos nila ang integration course at sumunod po sila sa batas ng Czech Republic na ito. So, karamihan po ng mga OFW ay required nito, pero mayroon pong mga kategory na exempted po. So, for example, ang student hindi po kailangan. Kapag below 15 years old po or above 61 years old, hindi po kailangan or may exemption. So, meron din pong mga certain workers na exempted kapag ang kanilang residence type ay highly qualified worker o kaya key and research staff program. So, malalaman po nila ito kapag nag-access po sila sa website ng integration at pwede po silang mag-check sa quiz kung sila ba ay required o hindi required. Pero generally, lahat po ng OFW ay kailangan pong mag-undergo nitong adaptation and integration course.
1: Matanong ko lamang po, ayun, medyo nag-feedback lang tayo ng konti. Matanong ko lamang po, Miss Sandra, ano-ano pa po yung mga mahalagang paksa na tinatalakay po dito sa adaptation and integration course, particular sa mga batas na ipinatutupad po sa Czech Republic?
11: So, tinatalakay po sa course ang mga impormasyong kailangan ng migrants o mga Filipino workers para mamuhay at magtrabaho ng legal at maayos sa Czech Republic. So, kasama po dito ang diferensya po ng visa, residence permit, ano po yung purpose of stay, renewal, at mga reporting ng changes o pagbabago sa kanilang address o sa kanilang trabaho. Pagdating naman po sa employment, pinag-uusapan ang written contract, yung working hours, yung salary, overtime, leave, safety, termination, at change of employer. Kasabay po ng mga rights nila, kailangan din sundin ng worker ang residence, employment, at workplace obligations nila. So ipinapaliwanag din po ang healthcare at insurance dito sa Czech Republic, housing, education, pati po yung Czech language learning, recognition of qualifications, social services, public transport, at emergency services. So, mahalaga rin po na nalalaman po ng mga workers natin or OFWs kung ano po yung mga institutions o Czech government offices na importante kamukha ng OAMP para po sa kanilang mga residence matters or yung foreign police para sa mga registration at control functions. Meron din pong labor office patungkol naman po sa mga employment matters at labor inspectorate para sa mga labor standards at safety. So sa community side naman po, pinag-uusapan Czech culture, communication style, punctuality, napaka-importante, privacy, at pakikilahok sa local na community. So sa madaling salita, hindi lang sinasabi ng course kung ano ang batas, sinasabi rin nito kung saan pupunta at paano sila hihingi ng tulong.
1: Matanong ko lamang po, Miss Sandra, base po sa mga ulat po, mga feedback po na natatanggap po ng ating Migrant Workers Office dyan sa Prague, ano-ano po yung mga masasabi na karaniwang hamon na kinakaharap ng mga bagong dating na Pilipino sa Czech Republic gaya ng siguro kasama na rin dito yung language barrier po?
11: Tama kayo, Miss Steph. So, karaniwang hamon po ng mga bagong dating or newly arrived na mga OFWs, language barrier. Isa din po yung cultural adjustment at yung mga iba't ibang concerns sa employment, lalo na't pag hindi pa sila pamilyar sa Czech laws at saka sa mga Czech institutions. So maganda po sa mga Pilipino na tayo, marunong po tayo mag-Ingles, pero dito po sa bansa, Czech po ang official language na ginagamit sa trabaho, sa opisina, sa mga tindahan, di ba? At sa mga hospital, at sa pang-araw-araw na transaksyon. So, sa course po, malalaman po na may mga means or may mga offices po na maaari tayong mag-avail ng assistance sa translation. Ang maganda rin po sa course mismo ay, although it is delivered in Czech, batas po nila na ang AIC ay Czech, pero meron din pong English translator or Filipino translator during the course. Okay, so sa culture naman, nag-a-adjust din po tayong mga Pilipino dahil tayo magaling makisama, di ba? Pero ang kultura po sa Czech, medyo direct sila, medyo reserved, o kaya baka isipin natin parang cold, ganyan. Pero hindi naman ito personal. So pagdating sa trabaho, yung mga bagong dating, hindi agad naiintindihan kung ano ba yung nilalaman ng kanilang payslip. Minsan nagtataka sila bakit may deduction. So dapat po matutunan po nila yung mga legal na deductions para sa social insurance, health insurance, mga taxes. Dapat matutunan rin nila na may probation period, kung ano po yung matatanggap na bayad sa overtime, di ba? Kung ano ang rules ng termination, at saka kung ano ang rules kapag sila ay gustong magpalit ng employer, change employer. So nagbibigay po itong AIC, yung course po, nagbibigay siya ng basic orientation at ng mga official referrals. At dahil dito, mas magiging kaunti po yung guesswork na gagawin ng ating OFW at hindi sila magdedepende sa mga sabi-sabi ng kung sino man, ng mga recruiter o coordinator.
1: Ang matanong ko lamang po, no, siguro ito ay isa sa mga katanungan na dapat pong binibigyang diin, lalong-lalo na kapag ka ang pinag-uusapan ay kapakanan, karapatan ng ating mga OFWs in general. Miss Sandra, gaano po ba talaga kahalaga yung kaalaman ng ating mga OFW tungkol sa kanilang labor rights at paano po sila tinuturuan doon po sa course, sa AIC, kung saan at kanino sila maaaring humingi ng tulong kapag nakararanas yung ating mga kababayan ng problema sa kanilang employer o sa mismong workplace po nila?
11: Napakahalaga po ng kaalaman sa labor rights dahil mahirap pong ipaglaban ang karapatan kapag hindi naman po alam ng worker kung ano yung kanyang mga rights. So dapat alam po ng ating OFW ang basic rights niya sa written employment contract. Alam po niya dapat kung ano yung tamang salary at yung working hours at kung ano yung applicable na overtime at premium pay, yung leave, ano po ang safe workplace at mga protection laban sa unlawful treatment. So dapat naiintindihan din niya yung payslip, mga deduction, at nagtatago po siya ng kontrata, ng attendance, bank statements, at mga messages at iba pang evidence. So mahalaga rin po na alam nila kung saan sila lalapit. Ang Labor Inspectorate po, ito po yung opisina na para sa labor violations, illegal employment, working conditions, at safety. Pero kung sa personal na unpaid wages ang gustong masingil, maaari rin kailangan pa rin ng court action. So ang labor office naman, meron pong rules sa ilang employment matters, habang ang OAMP ang dapat i-check para sa residence effect ng pagkawala o pagpapalit ng trabaho. So ito pa yung parang counterpart natin sa Bureau of Immigration. So pwede rin po silang lumapit syempre sa amin, sa MWO Prague, para sa kanilang case assessment o kung gusto makipag-coordinate sa employer, referral, at welfare assistance. At para sa employee cardholder, kailangan sabay tingnan ang labor issue at ang residence status nila.
1: At eto naman po kasi meron syempreng mga concerns pagdating sa exploitation, human trafficking, illegal recruitment, at iba pang uri ng pang-aabuso. Paano po makatutulong itong AIC sa mga ganoong klaseng sitwasyon na po?
11: So nakakatulong po yung course na ito sa pagprotekta ng ating mga OFW sa pamamagitan ng tamang impormasyon at maagang pagkilala sa warning signs of abuse. So itong course, hindi naman ito kapalit ng police investigation, labor inspection, o ng DMW action laban sa illegal recruitment. Ang role po ng course na ito ay prevention. So natututunan po ng worker na gumamit ng official information, mag-check ng agency o job arrangement, humingi ng contract, intindihin ng payslip at deduction, at itago ang documents. So warning signs po para sa ating mga OFW kapag ang passport or residence card ay kinokompiska. Okay? Kapag nagwi-withhold po ng salary, kapag may mga threat, o kaya kapag pinagbabawalan ang movement o yung pagkilos, kapag may utang kuno, magkakaroon sila ng utang, o may persahang labor, forced labor, job substitution at sexual exploitation. So kapag may mga ganitong concern, kailangan pong maaga silang lumapit sa Czech police o kaya sa mga specialized organization gaya ng La Strada. So maaari rin tumulong ang ating opisina, MWO Prague at Philippine Embassy kapag may mga ganito pong na-encounter para tayo ay makapag-refer at coordinate sa mga nakakatulong po na offices. At kapag informed po ang ating mga OFW, mas maaga niyang makikilala na may mali, di ba? At mas mabilis siyang makakahingi ng tulong bago po lumala ang sitwasyon.
1: Mm-mm. Ito po kanina medyo parang napahaging niyo na po yung mga maaaring maging masasabi na misconception regarding dun sa mga Czech nationals po, no? Ito, matanong ko lamang po, Miss Sandra, meron po bang mga particular na kultura, kaugalian, o social norms sa Czech Republic na mahalagang maunawaan ng mga Pilipino upang magkaroon sila ng maayos po na pakikitungo sa kanilang mga employer, mga colleagues, mga workmates po at maging sa local communities?
11: Tama po, may mga social norms nga po. Napakalaking tulong sa pag-adjust po nila kapag sila ay magiging punctual. So hindi na po tayo Filipino time, ha? Or we have to make Filipino time as punctual time. Kailangan din po matanggap po natin na sila ay direct, or tayo rin maging direct rin po tayo sa pagsabi ng ating sinasaloob. Pero dapat magkaroon po tayo ng respeto kapag nakikipag-communicate po sa kanila. At isa po, maging maingat po sa ating mga written records. Pagdating sa workplace po, syempre, sa pagiging punctual, papasok po tayo ng on time, susunod po tayo sa deadlines, at maaring makatanggap po ang mga Pilipino na mga feedback galing sa kanilang supervisor, sa employer o colleague. Huwag po tayo masyadong masaktan o huwag natin imasama, di ba? So, ganun lang po talaga yung culture nila na direct and straight to the point. At so, hindi po dapat natin isipin na insulto to o harassment o discrimination. So, matutuwa po tayong mag-adjust sa kanilang mga culture. Ang isa pa, so, reserved din po ang check at mahalaga po sa kanila ang privacy at personal space. So, hindi tayo basta-basta magtanong ng kanilang mga personal life, di ba? Unless sila po ang mag-open up sa atin. So, pagdating naman po sa apartment, sa community, meron po tayong mga rules na susundan. Halimbawa, rules po sa noise. Bawal po mag-ingay beyond 10 o'clock, okay? Mag-ingat po tayo dahil kung mag-videoke man sa gabi, maari tayong mareklamo ng ating neighbor, di ba? At maari po sila tumawag ng police. So, isa po ito sa rights din natin na kapag may mga hindi sumusunod sa ating neighborhood, pwede po tayong tumawag ng police. So, ganun din po sa public transport. Pipili po ng ticket, may waste segregation din po. Kailangan nakahiwalay ang mga plastic, ang paper, etc. So, practical rule po sa ating mga workers. Important matters should be kept in writing pagdating sa employment contract. At huwag po pipirma ng hindi naiintindihan, okay? Kung meron po tayong mga smartphone, gamitin po ang mga translation applications para makita, or humingi po tayo ng English translation para maintindihan. At isa pa, makakatulong din po, malaking bagay kung matuto po tayo ng konting Czech language. Halimbawa po yung mga basic greetings, dobry den, at saka yung mga expressions para medyo maging magaan sila sa atin, di ba? So, tandaan po natin na integration is a two-way process. Igalang po natin ang Czech laws and culture, at dapat igalang din natin ang rights at Filipino identity natin bilang mga trabahante dito sa Czech Republic.
1: Ito naman po, no, paano naman po nakikipag-ugnayan ang MWO Prague sa Czech authorities at iba pang mga stakeholder upang matiyak naman na yung mga impormasyong ibinibigay dito sa AIC ay napapanahon, tama, at tumutugon sa aktwal na pangailangan ng migrant workers?
11: So nakikipag-ugnayan po ang MWO sa mga Czech authorities through diplomatic channels kasama po ang Philippine Embassy in Prague, para maiparating ang mga actual needs at feedback ng mga Filipino workers. So mayroon po tayong joint communique ang Pilipinas at Czech Republic na nagtatatag ng labor consultation mechanisms. So formal na platform po ito para mapag-usapan ng recruitment, employment conditions, labor migration at worker protection. Sa pakikipagtulungan po sa Philippine Embassy, may mga meetings at consultation din sa iba't ibang Czech ministries at institution, kabilang po ang Ministry of Labor and Social Affairs, Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs at Ministry of Transport, depende po sa issue. Open po ang channels for conversation at feedback mula sa workers, employers, agencies, integration center at Filipino community, at napaka-supportive din po ng Czech government sa paghahanap ng mga mas magandang paraan para maging prepared po ang ating foreign workers. So nasa usapin din po kung paano po mapahusay ang tinatawag na PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar o pagbuo ng mas country-specific orientation para po mas handa ang mga Pilipino na papunta po sa Czech Republic. Dahil layunin ito na mapaliwanag bago umalis ang mga workers ang Czech work and residence system, ang culture, public service at ng health mechanisms. Ngayon, ang official po na AIC curriculum ay nasa Czech Ministry of Interior at Authorized Integration Center. So ang MWO at Embassy ang nagbubukas po ng mga consultation channels, nagbibigay po ng worker feedback at nagpapalaganap ng official information at tumutulong na maging mas relevant po sa Filipinos ang orientation at protection programs ng Czech government.
1: Ito naman po, Ms. Sandra, para naman sa mga Pilipinong matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa Czech Republic, paano pa rin po makatutulong ang ganitong programa sa kanilang patuloy po na integrasyon, hindi lamang sa workplace, kundi maging sa kanilang pakikilahok sa communities at pagbuo sa isang isang mas matatag na buhay sa Czech Republic?
11: Makakatulong pa rin ang mga integration principles sa long-term residents dahil ang pagbuo ng kanilang stable life hindi naman natatapos sa pagkakaroon lang ng trabaho, residence card. Kasama po sa integration ang patuloy na Czech language learning, pag-update po ng labor at residence rules, stable housing, healthcare, recognition of qualifications, career development, financial literacy at family adjustment. Mahalaga rin po ang community participation nila sa mga local events, sa mga schools, sa mga volunteer activities, sports, integration center programs at Filipino organizations. Lumalawak ang support network at nababawasan ang isolation at dependence sa workplace coordinator ng mga Pilipino. At pwede rin po silang maging mentor yung mga matagal na pong residents sa mga bagong dating po ng mga Filipino, basta po current official information ang ibibigay nila. At hindi ibig sabihin na nag-integrate po sila sa Czech Republic ay mawawala na po ang Filipino identity. Ang ibig sabihin nito ay kaya nating makilahok ng buo at independent sa Czech society habang dala pa rin natin ang ating Philippine culture and values.
1: Paano naman po hinihikayat ng ating Migrant Workers Office dyan sa Prague ang mga Pilipino na tingnan itong AIC hindi lamang bilang isang requirement, kundi bilang isang mahalagang paghahanda para sa kanilang proteksyon, karapatan at matagumpay na pamumuhay dyan sa Czech Republic?
11: So ang papel po ng MWO Prague ay ipakita sa ating mga OFW na yung course ay practical protection tool at hindi lang requirement para makaiwas sa fine. So inuugnay namin ang lesson sa totoong sitwasyon, paano malaman kung tama ang salary deduction, ano ang gagawin kung unpaid ang overtime at saan lalapit kapag nawala ng trabaho, at bakit hindi dapat nila ibigay sa ibang tao ang kanilang passport o residence card. Hinihikayat din namin na i-check muna ang mga eligibility gamit ang official information o quiz bago sila mag-register at magbayad sa course. At sa registration ng course po, biometric card ang dapat nilang gamitin. Kapag dumalo na po sila sa 4-hour session na course, bibigyan po sila ng certificate at pinapaalala po namin na itago po ang certificate pagkatapos. Kung may problema po sila sa shift sa trabaho or sa transportation or sa distance at mahirapan pong mag-attend, So, pwede po nating i-invite or hikayatin ng employer na makipag-coordinate sa integration center para gumawa po ng isang special group course at nang maka-attend po ang kanilang mga OFW. Gusto po nating mangyari na pagkatapos po ng course, alam po ng ating mga OFW hindi lang ang rules, kundi pati kung ano ang gagawin nila at kung saan sila pupunta.
1: Sa ano po no, kumbaga base po sa inyong mga karanasan, experiences po no bilang isa po sa mga kawani na nandyan po sa Migrant Workers Office sa Prague, paano po ba sinusukat ng MWO Prague ang epekto ng AIC sa mga Pilipinong nakatapos po nito?
11: Nasusukat po natin na successful po ang AIC kapag nakikita po natin ang mga OFW ay hindi lang legally documented kundi informed po sila, maalam po, 'di ba? Independent po sila, alam nila kung saan pupunta, sino ang tatanungin at alam po nila na protected sila at maayos na integrated. So, although hindi po MWO ang administrator ng course, okay, ang ambag po natin ay information, referral, coordination, at yung mga additional or supplementary OFW or orientation kamukha ng PAOS. So sa ganitong paraan, mababawasan po natin ang misinformation, yung mga illegal fees, contract substitution, or passport retention, unpaid wages, unsafe conditions, at sobrang dependence sa recruiter or coordinator. So pag mas maalam po ang OFW, alam natin na effective po ang tinuturo po nating impormasyon, effective po ang mga natutunan nila sa adaptation and integration course.
1: At para naman po dun sa mga kababayan po natin na nagpaplanong magtrabaho sa Czech Republic, ano po ba yung mga praktikal na hakbang na dapat po nilang gawin bago umalis ng Pilipinas upang maging mas handa sa mga legal, cultural, language, at workplace-related challenges na maaari po nilang harapin?
11: Para po sa mga Pilipina na nagbabalak ng magtrabaho sa Czech Republic, unang-una po, makipag-ugnayan po sa mga DMW Licensed Philippine Recruitment Agencies. Tapos, ihanda po ang sarili, hindi lang yung mga documents, kundi yung ating mental and emotional health, ganyan. Dahil makakaranas po tayo ng adjustment sa pagdating natin dito sa Czech Republic, hindi lang adjustment sa mga batas, pati sa lengguahe, sa kultura, pati sa klima, meron po four seasons dito, at yung pang-araw-araw na buhay. So, aralin po natin, maaari po tayong mag-research in advance, maaari po tayong magtanong sa mga kakilala natin na nandito. Marami pong available na information through the internet at sa mga nakarating na meron tayong 16,000 Filipinos dito. So baka meron kayong mga relatives na nandito na. At i-check po ang mga official websites. We have the Philippine Embassy website, we have the Migrant Workers Office website and Facebook page. At kapag nakapirma o bago magpirma po ng kontrata, kapag meron na pong gusto mag-hire sa atin, babasahin po natin ito ng maigi at iintindihan po natin ang nilalaman ng kontrata natin, ha? Huwag pipirma kapag hindi naiintindihan at huwag po ibibigay yung passport or residence card. Kapag yung confiscation po, bawal na bawal yon. At mag-keep po tayo, magtago po tayo ng records para in the future, if ever we encounter any problems, wag naman po sana, we don't want to wish any problems. Pero it's important na as a future OFW, we have to keep records of our employment documents. Okay?
1: And with that po, maraming salamat po Miss Sandra for joining us dito sa programang Usap-Usapan. We hope na makasama po namin ulit dito sa programa ang ating Migrant Workers Office dyan sa Prague. So ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
11: Thank you po, God bless.
1: Maraming salamat po at ating nakasama sa ikalawang bahagi ng programang Usap-Usapan si Miss Alexandra Feliz Lipio ng ating Migrant Workers Office dyan sa Prague. Muli, isang shout out po kay ating labor attache Perez sa pagtulong po sa atin upang maging posible ang panayam na ito. At sa puntong ito ay atin na pong kinatapos ang edisyong ito ng programang Usap-Usapan. Magpasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa ating Warcast ay kasama natin si Nahiro Lucero at John Paul Muntad. Nandyan din, syempre, ang ating mga producers, mga co-producers dito sa Radyo Pilipinas World Service, kina Drizel Nanyong at kay Jay Arevalo. At syempre, meron din tayong espesyal na bisita sa studio. Nandyan si Quincy Kahilig. Maraming salamat sa suporta. At eto muli, ang programang Usap-Usapan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
9: Anong latest?
10: Usap-Usapan.
9: Usap-Usapan.
10: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
12: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
13: Access sa pag-iimpo, pautang, insurance at iba pang serbisyo. Patuloy namang tinutugunan ng BSP ang mga hadlang tulad ng mataas na gastos, kakulangan sa access at mababang financial literacy sa pamamagitan ng basic deposit account, interoperable digital payment system at paleng QRPH Plus. Sinabi ng BSP na ang layunin ng financial inclusion ay mapabuti ang kalagayan pampinansyal ng mga Pilipino at matulungan silang magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
12: Yan, usapin legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Isang maulang Sabado ng umaga ho sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, sobrang lakas ho ng ulan ha. Ngayong oras ho na ito, at syempre mag-iingat ho tayong lahat. Maya-maya lamang ho may papasok na Pag-asa DOST weather update. Kaya tutukan nyo ho yan kung ano na ho ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At syempre good morning pa din ho ha, sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, August 8, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado ang usaping legal. At syempre nakita ho natin yung extradition request, ayan, no, from galing ho sa Amerika, no, para ho ilipat si dating Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kiboloy. So ayan ho, abangan ho natin yan kasi ho, ine-evaluate na ho yan. In-endorse na ho ng DOF sa DOJ. So ngayong linggo, titingnan ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan na kung maililipat na ho itong si Pastor Apollo Kiboloy sa Amerika. No? Kasi ho, nahaharap din ho siya doon sa samot sa aking kaso dito sa Amerika. At syempre, nagpapatuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tinatalakay na nga ho yung mga witnesses dito sa COA, Commission on Audit, no? Para ho doon sa confidential funds. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Kasama ho natin ang chairperson ng bayan muna and former congressman na si Attorney Nery Colmenares. So maya-maya lamang ho yan, tumutok ho kayo sa ating programa. At syempre papasok lamang ho itong weather update ng Pag-asa DOST kasama ho si Dan Villamil, weather forecaster.
12: Radyo Pilipinas Weather.
23: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy natin inaasahan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at kanmurang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Patuloy rin po tayong mag-monitor ng mga local na heavy rainfall warning issuances sa ating lugar dahil malalakas pa rin na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa rest of Mindanao, ay bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandali ng pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning na nakataas sa seaboard sa extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil po with that.
22: Ayan, salamat Dan Villamil, weather forecaster ng Pag-asa. At syempre ho, ito, nakita din nga ho natin na makaka-apekto nga daw ho yung habagat dito sa halos buong bansa. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin itong confidential funds no ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinatalakay na ho ito doon sa impeachment trial. At hindi pa ho ito tapos kasi ho, meron pa ho next week may mga testigo pa ho lilitaw para ho sabihin no kung saan ho nga nagasta yung confidential funds. Pero makikita nga ho na

0: sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, agahan na ho natin yung ating tanong sa bayan. Ha? Meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ha? Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagtatapos ho ng ating programa maya-maya lamang. Kaya mag-text na ho kayo habang maaga pa ho. At syempre, dumako ho muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito, Sagot Kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 6291. Good morning, Attorney Danny. May karapatan po ba ako sa bahay ng nanay ko? Bunso po ako at walang pamilya. Gusto ko po sanang kunin ang isang palapag ng bahay namin sa kapatid ko. May anak na may sarili na ding pamilya. Ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay nagtatanong ho siya kung may karapatan ho ba siya sa bahay ng kanyang nanay. No? At gusto niya ang kuhanin dun sa kanyang kapatid na meron na daw pamilya. Ay syempre ho no, kung kayo ho ay yung magulang niyo ho ay pumanaw, ayan ho, pumanaw na ho yung magulang ninyo at kayo ho ay legitimate naman ho no. Legitimate na anak nga ho. O di kaya kahit naman ho kayo ay adopted no, basta ho naman kayo ay dumaan ho sa proseso at legally adopted, ay meron ho kayong karapatan doon ho sa ari-arian ng inyong mga magulang. So ayan ho yan. So, ibig sabihin ho niyan, kasama na ho yung pera na iniiwan ho ng inyong magulang, pati na rin ho yung bahay. No, kung yung may-ari ho ng bahay ay yung kanyang nanay, bahay nga daw ho ng kanyang nanay, may karapatan ho kayo dyan sa bahay dahil ho kayo ay anak nga ho. So, wala naman hong bearing yan kung kayo ay may asawa o wala, ay yung kapatid ho ninyo ay may asawa, ay wala naman hong bearing yan no, doon ho sa paghati-hati ng inyong mana. Kasi ho, kung ayan ho, kung namatay ho yung inyong nanay, wala na ho kayong tatay, ay kung kayong dalawa lamang ho ang magkapatid, eh 50-50 ho dapat yung hatian nyo dyan sa bahay. So kasi yan ho yung ari-arian na naiwan ho ng magulang ho ninyo, dapat hati ho talaga kayo, 50-50 ho kayo doon sa inyong bahay. At may karapatan ho kayo bilang anak din ho nung inyong magulang. So kahit sabihin pa ho natin na meron na ho siyang pamilya, nakatira din ho yung pamilya niya doon, ay dapat ho, syempre, hatian pa rin naman ho kayo. Kalahati ho ng bahay, kung dalawa lamang ho kayong magkapatid, kalahati ho ng bahay ay dapat ho ay mapunta ho sa inyo. So ayan ho, iyan. At kung sa

0: Sabi nga ho, yung mga nakatera na ho doon at hindi na ho mapaalis, etc. At least dapat ho, yung value ho ng bahay, 50% ho noon, na ibigay ho sa inyo ng inyong kapatid. So parang binibili na ho niya yung inyong parte, no? O inyong mana nga ho doon sa bahay. Kailangan naman ho, bayaran niya ho kayo. Kung ano ho yung market value ng bahay, 50% ho noon, o di kaya naman ho ay kung ano ho yung mapagkasunduan ninyo, basta ho dapat kayo ay may compensation. Kung kayo ay hindi na ho makakatira dun sa bahay, ipagbili nyo na ho yung inyong share. Dapat ho bayaran ho ng inyong kapatid. So yun lamang ho, mayroon ho ngayong karapatan bilang kayo ho ay anak ng inyong magulang at kahit ho sabihin ho natin kayo ay adopted, no, inampun lamang, mayroon pa rin hong karapatan yung mga adopted, legally adopted children sa mana ho, no, na mula sa kanilang mga magulang. So ayan ho yan. At kahit ho sabihin ho natin kayo ho ay anak sa labas, 'di ba, ng inyong magulang, meron pa rin ho kayo, entitled pa rin ho kayo ha doon sa kalahati nung share ng isang legitimate na anak. So ayun, 1/2 ho nung share ng isang legitimate na anak, kung kayo ho ay anak sa labas, illegitimate child ho kayo, kalahati ho nung parte ng isang legitimate na anak, ayun ho yung entitlement ninyo. So ibig sabihin ho, sa makatuwid, kahit ho kayo ay adopted, legally adopted, illegitimate child, meron pa rin ho kayong dapat parte, no, doon sa mana na makukuha doon sa inyong magulang. So ayun ho, sana ho ay magkasundo ho kayo. At kung hindi nyo na ako mapaalis doon, may pamilya ho nakatira, sana ho ay dapat bayaran naman ho kayo ng reasonable na compensation para ho doon sa parte ng bahay na dapat ho ay kayo ay titira. Eto, question naman coming from cellphone number ending in 0296. Good morning, attorney. Matanong ko lang po na na-floating po kami sa aming company. 50 kaming katao. Hindi pa natapos yung kontrata namin. Pwede po ba yun? Saka biglaan kaming na-floating. Nagsabi na magbabawas pero walang notice na isang buwan. Tapos hindi kami binigyan ng isang buwan para ma-floating kami. So, ayan ho. So, ayan ho. Nagtanong ho sa atin. Bila ho silang na-floating status? 50. 50 katao ho yung na-floating status bigla. At hindi ho sila binigyan ng isang buwan or notice man lang, no, para ho doon sa pagiging floating status ho nila. Ngayon ho, itong pagkakaroon ho ng floating status, kinikilala naman ho ito ng ating batas, no, o labor code. Kasi ho, minsan meron ho mga suliranin yung mga employer, no. Meron ho silang dinadanas na hardship, ganyan ho, financial difficulty, na kailangan ho ay magbawas o di kaya muna ay pansamantalang magtanggal ng mga tao. Kaya nga ho nilalagay sa floating status. Kasi ho, ibig sabihin, hindi naman ho talaga pa sila tinatanggal, no? Pero ho sila ay sa kasalukuyan, wala ho munang pasok, walang duty, walang assignment. Ayan ho, dahil nga ho, due to financial difficulties, usually ho, ayan ho. O di kaya seasonal ang trabaho, wala naman hong wala hong economic activity, ganun. Katulad ho nung nangyari nung pandemya, di ba marami ho na floating status ho dyan. So yan naman ho ay legal naman ho. Kaya lamang ho dapat sumunod ho doon sa mga alituntunin ng ating Department of Labor and Employment o DOLE. So ayan ho, isa ho sa mga alituntunin yan, syempre kailangan nyo hong bigyan ng notice yung mga taong ilalagay nyo ho sa floating status. So 30 days bago ho sila malagay sa floating status, kailangan nyo ho silang bigyan ng notice. Ayan ho, o abiso na sila ay malalagay sa floating status. Ang ikalawa naman ho, dapat ho, lahat ng mga nasa floating status, ipapasa nyo ho yung mga pangalan sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo hong ipasa yung mga pangalan ng mga taong ito na malalagay sa floating status sa ating DOLE. Ayan ho, 30 days din ho bago yung intended date na ilalagay sila sa floating status. So ayan ho, ang mahalaga ho dyan, kailangan naman ho ay sumunod ho kayo sa proseso. So dun sa nag-text ho sa atin, sabi niya wala hong 30 days, bigla na lang ho silang sinabihan na floating status sila. At syempre hindi rin ho, hindi rin ho sinabi dito sa DOLE, no? So dapat ho ayusin nyo ho yan, yung pamunuan ho ito ng kumpanya ho na ito. Dapat ho sumunod ho kayo sa mga alituntunin kasi ho maaari hong magsampa ng illegal dismissal itong mga taohong ito kung medyo malabo ho yung pagkakatanggal ho sa kanila sa trabaho. At syempre ang general rule ho natin, yung floating status ho, dapat ay tumagal lamang ng 6 na buwan. So 6 months ho yan. So bago ho yung end o pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan ho ay sabihan nyo na ho yung mga tao kung sila ay pababalikin nyo na ho ba sa trabaho o di kaya naman ho sila ay tuluyan ng matatanggal. So hindi ho dun sa 6 na buwan ha, dapat ho bago magtapos yung 6 na buwan ay sabihan nyo na ho yung mga tao na kung sila ho ay mapapabalik sa trabaho o sila ho ay tatanggalin. So kapag mga ganyan ho, basta ho hindi ho dumaan sa mga proseso, etc., ay maaari ho magsampa ng kasong illegal dismissal itong mga taong ho ito laban ho sa inyo. At syempre, pag nagsampa ho sila ng illegal dismissal, kapag ho sila ay kinatigan ng ating mga labor arbiter, ng ating mga korte, ayan ho, maaari ho silang ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Ayan ho. At syempre, mabigyan ho ng karampatan nilang sahod during the time na sila ay unlawfully dismissed o tinanggal ho sa trabaho. At syempre, mabigyan pa ho ng mga damages. Damages dahil ho sa kanilang mga sinapit. So kaya ho, tayo ho ay maging maingat ho. Although ang floating status ho ay kinakatigan naman ho yan ng batas, kailangan ho sumunod ho tayo sa proseso. So doon ho sa nag-message ho sa atin, makipag-usap ho kayo sa inyong employer, ay isama nyo na ho yung mga iba nyo hong kasama. 50 naman ho ang floating status eh. Isama nyo na ho at linawin nyo ho bakit ho kayo nilalagay sa floating status at hanggang kailan ho yung floating status ho ninyo. So kung kailangan naman ho ninyo na kumonsulta ho sa isang abogado at ayun nga ho, meron ho tayong mga public attorney's office. Nakakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, dito ho sa Quezon City, makikita nyo ho yan dito sa ating Quezon City Hall, no, sa Hall of Justice. Nandiyan ho yung public attorney's office din sa Quezon City. Yung hong IBP, no, IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, yan ho yung nasa Quezon City Hall, IBP Quezon City Chapter. Ayan ho, hahawak ko, ito ho yung asosasyon ng mga abogado, Quezon City Chapter ho, maaari ho silang humawak ng mga pro bono na kaso. Ibig sabihin ho, wala hong bayad. So, lumapit lamang ho kayo, nandun ho sila sa Quezon City Hall of Justice. Ayan ho, para ho sa inyong mga suliraning legal. So, maaari ho yan. At syempre, meron din ho sa UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City. Meron din ho ditong Office of Legal Aid. Pro bono din ho yan. Wala hong bayad. Maaari din ho kayong magtanong at magpatulong ho dito sa inyong mga concerns nga ho. No, kung hindi nyo ho kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya ho, sana ho ay magkaagi ho, makapag-usap po kayo sa inyong employer at sana ho ay maibalik pa rin ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre, maya-maya lamang ho, pag-uusapan ho natin itong mga nangyayari ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, tinatalakay na ho yung confidential funds. At syempre, pag-uusapan ho natin yan, maya-maya lamang, makakasama ho natin si Attorney Nery Colmenares. Isa ho ito sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay former congressman, representative ng bayan muna. At syempre, chairman din ho ng bayan muna at human rights lawyer. So marami ho tayong mapupulot ho kay Attorney Nery Colmenares maya-maya lamang ho. At syempre, sumagot muna ho kayo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court? Ayan ho, sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim, ang mga taong di umanong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin. Ha? Itong mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre, nandito na ho si Florentina Muñoz, Nestor Areñas Claveria, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at siyempre si Patricia Barbosa, nandito na rin ho si Jassy Tan. At happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa inyong lahat at siyempre sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din ho doon sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre yung mga interview ho natin sa ating mga resource person. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan sa YouTube. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at doon ho sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre napapanood din ho tayo sa free TV. Kung kayo ho ay naka TV Plus ho, no? Hanapin nyo lamang ho yung Radyo Pilipinas sa Channel 3, ayan ho, ng TV Plus. At kapag kayo naman ho ay naka-afford the box, hanapin nyo yung ating programa. Channel 45 to 49 naman ho yan sa afford the box. So pwede ho kayong manood ho dyan. Buong araw ho, buong linggo, makapanood nyo ho yung mga programa ng Usaping Legal, ng Radyo Pilipinas ho, dyan sa free TV. So syempre ho meron ho inaayos sa ating sa AM radio nga ho sa kasalukuyan. So pwede naman ho kayo manood ho sa TV, no? Via free TV. Hindi niyo ho kailangan ng cable. Hanapin niyo lamang ho yung ating programa. Channel 3 ho yan sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. So makikita niyo ho yung mga paborito ninyong anchor at syempre makikita niyo ho yung nang live ang programa ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, pag-uusapan ho natin yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin sa ilang sandali lamang ha, si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna. Ayan ho, at inaayos lamang ho natin yung linya ho sa kanya. At syempre, mag-ingat ho tayong lahat. Napakaulan ho dito sa Metro Manila, ha? Specifically dito sa Quezon City, napakaulan ho. Mag-ingat ho tayong lahat. Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment niya Vice President Sara Duterte at former congressman at chairman ng bayan muna, si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po.
4: Hi, good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
0: And thank you sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano yung reaction ninyo sa testimonya nitong mga COA auditors dito sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte?
4: Ay, malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang allegation ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat allegation, ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, di niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds. Lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Eh yun nga, hindi nga confidential, marami pang nananakaw, how much more ito. So napakita nila yan na marami siyang binilate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So very, very strong testimonies on the part of the prosecution.
0: Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman hong sinasabi, on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho, nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds.
4: Actually, yun ang problema ng depensa ngayon. Kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung ano, panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Fund Scam, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayuda, ang mga senador, congressman at si Napoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipient. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost. Kasi kinuha lang sa phone directory, hindi naman pala totoong naka-receive yun at hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman naka-receive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na ano yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's, na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa, kung gustuhin ng depensa. na ma-present yung Mary Grace Piatos nila. Yung pangalawa yung AR, yung yung accomplishment report. Requirement kasi circular yung accomplishment reports mo. Dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yun makita ng kung sino man, except COA. Dapat ma-explain mo doon, ano ang success nito? Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera? Di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald, o sino po man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very, very, very, very important and very, very crucial para sa national security. My third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000, bumili siya ng silya at mesa. Bakit wala? Ano bang confidential doon? Sa silya, bakit walang di mo ba binili sa supplier yon? Eh kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon, hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pang mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan ng confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer. Bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan, ang mga public officials yan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials yan, gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte dun, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office. Kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon.
0: Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi niya nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman, correct, sir, meron ho mga may mga arguments naman ho, no? Kaming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonyo nung COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano ho, ano hong reaction nyo ho dito?
4: Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, ipatunayan mo na punta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang mga kukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. Wala, hindi, it's not even a civil proceeding. It's just, walang magdabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganun. This is a mere administrative proceeding, Danny, na walang pinag-iba sa administrative proceeding sa mga ordinaryong government employees na may kaso sa civil service. Na are you fit for office or kailangan i-suspend ka o i-remove ka from office? So, ang kailangan lang patunayan dito, in fact, sa ombudsman nga, irregularity or inefficiency, tanggal ka eh, di ba? Ito, hindi lang to irregularity, you're talking of hundreds of millions of pesos na hindi mo ma-justify. Balikan natin, ordinaryong municipal clerk, hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Eh, nakalagay sa revised penal code, Danny, ha? Nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa'yo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, may kulong ka. So hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong. Pero definitely, pag may hindi ka ma-account na public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Eh yung ordinaryong municipal clerk na tatanggalin sa pwesto, ikaw, Vice Presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga nang hindi mo ma-explain. Eh. So para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binulsa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasawa na siya ng criminal case, doon yun papasok kung plunder ang ikakaso sa kanya kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the vice president and the president and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Eh dito sa impeachment kasi hindi na makasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least. Then, you are not fit to be a public official.
0: Alright, mahinang ho yan. Titian ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment. Meron ho nga tila mga impartial ho, no, na senator judges. Tapos yung isa pa nga ho senator judge naglagay ho ng splice video ng na doon sa impeachment trial. Itong si Senator Pia Cayetano, no. So, ano ho reaction niyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge?
4: Ako, kinikilala ko na lang yung sige namin mga opinion ng mga judges. Hindi ito talaga natin yan maiwasan eh. Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, siyempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, you know, ethics or ano na, hindi ka naman, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo, kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman, ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Dani, idugtong ko. Hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man o pro Marcos ka man, even pro Leni ka pa nga, doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila eh. Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos o pro Leni eh. So, ang magnanakaw, ang mga kurakot ba ng official, pipiliin nila, uy, nakawin nyo lang yung ano, yung pro Marcos na pera, ha? Huwag yung pro Duterte. Hindi na nila manakaw yun, yung pondo na yun, galing sa lahat yun eh. Kaya, para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat niyon yung position natin eh. At hopefully the senators will also have that. Na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam eh kay Marcos ka o Duterte. Kung nagnakawa, kulong ka dapat. Wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man o ordinary tao, mas lalong ano yan eh, magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this. Alam nyo po, lahat na nakikinig sa ating Kipro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nyo, nagnakaw na ako sa kanila. Nagpapakamatay ba para depensahan ako? Diba? Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So, para sa akin, ano lang to, the confidential fund, matagal ng panawagan namin sa bayan muna, yung confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public official sa confidential fund, dapat hindi yan bigyan. Ah, bakit may isa-surveillance ka? O di, may problema ba sa ehensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like PAGCOR dati, sabi ng PAGCOR sa amin, nang pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, eh kailangan may confidential mo, may nagnanakaw doon sa slot machine. At doon namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan ng confidential fund. At yung utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. O may isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga, malay nyo, civilian kayo, hindi naman kayo marunong dyan eh. Kaya lang, sa totoo lang, hindi naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from that time ng mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund.
0: Ayan ho, dapat ho, i-revisit talaga ho, no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Neri, no, ano ho yung mensahe niyo ho sa taong bayan na patuloy yung sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
4: Una muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Sa, hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila eh, para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niyo maiwasan yan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias yan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di acquit. Wala akong problema, i-acquit siya. Mga politically motivated daw sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa yung pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao, galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat mapalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa'yo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mang empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro-Duterte ka man o pro-Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability. Kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang, kundi sa lahat sa atin. So, supportahan natin ang accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account.
0: Ayan, tama ho yan, Chairman Neri Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Neri Colmenares.
4: Maraming salamat din po. Thank you.
0: Si Attorney Neri Colmenares, Bayan Muna Chairman. At syempre narinig nyo ho yung ating panayam kay Chairman Neri Colmenares ng Bayan Muna. At ang dami ho niya natalakay no, tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho ito isang kasong criminal nga ho, no, itong proceeding na ito, itong impeachment trial, sui generis nga ho ito. Kaya hindi ho dapat niya nagpapaka-technical yung depensa at yung prosecution. Yun nga, sinasabi niya kahit ho siya kay abogado na nasusuya pa rin dun ho sa mga technicalities eh. Kasi nga ho, nagiging technical masyado. Eh, ayun nga ho, ang impeachment trial dapat ay proseso para ho mapanagot ang isang opisyal, no? Hindi ho talaga dapat technically na sobrang technical talaga. Kaya hindi rin ho natin maiiwasan yung iba hong mga nanonood eh minsan ho pinagpapatay na ho ng TV kasi nga hindi na ho maintindihan yung sinasabi ng mga abogado, etc. Nagiging technical na ho yung mga lumalabas nga ho. Pero in all fairness nga ho, syempre dito sa defense at prosecution ay sila ho ay nagtatagalog, no? Gumagamit na ho ng wikang Filipino and ho pinapasimplify na ho yung mga tanong, etc. Ay katulad nga ho last week, 'di ba? So nakita ho natin. Ayan. Pero syempre patuloy pa rin ho yung impeachment trial until next week. Ito ho next week pag-uusapan pa rin ho yung confidential funds. Ha? Meron pa rin ho mga co-auditors na haharap bilang witnesses. At doon nga ho makikita kung saan talaga ginamit yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho nakita ho natin doon sa mga ibang pinakita na ho ay hindi lamang ho pinambayad doon sa mga informants doon kina Mayor Grace Piatos. So ginamit daw ho din pambili ng mga computer, pambili ng mga supplies. Ay ayun ho, kasi meron ho tayong tinatawag na Joint Circular 2015-001. Itong COA ho, DBM, CSC. Ayan ho, at doon ho nakalagay saan lamang ho ba dapat gamitin yung confidential funds. At hindi ho kasali dito yung mga regular na mga supplies at regular na mga computer equipment. So kaya ho yung sinasabi ni Chairman Eric Colmenares kanina na ayun ho, baka mahirap lusutan yun kasi hindi naman talaga kasali yun doon sa mga dapat paggamitan ng confidential funds. At syempre, yung sinasabi din ho niyan, accomplishment reports, hindi ho sapat na nabigay lang, na disburse lang yung pera doon sa mga informants, ay kailangan naman ho ay merong mga accomplishment reports kung para saan ba yung mga informants ho na iyon. So, ayan ho. And at the end of the day, syempre ho, sinasabi din ni Chairman Nery Colmenares, no, na dapat nga ho, tingnan din talaga yung batas sa confidential funds. So, ang hirap din ho kasi syempre na may mga ganitong confidential funds yung mga civilian officials. Syempre, kung meron ho kung discretionary funds ang isang tao, ay ayun ho, talagang may posibilidad ho, no, na magamit ito sa corruption, may posibilidad na ito ay misappropriate. So, ayan ho, kaya kailangan ho yung mga confidential funds, eh yun nga, sinasabi ho niya, dapat hindi na doon sa mga civilian agencies. So, ibigay na sa mga police, sa mga militar, sa sundalo, para ko ito ay talagang yung mga nagkakaroon ho talaga ng mga confidential activities. So ayun ho. At syempre pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayun ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating mga videos ho sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre sa YouTube, Attorney Danny Galang. Ayan, humaari pa rin ho kayong mag-comment ho dyan. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Tuliahan River, wala nang banta ng pagbaha ayon sa PAGASA. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Wala nang inaasahang pagbaha sa mga mabababang lugar na sakop ng Tuliahan River sa Metro Manila. Sa final flood bulletin na inilabas sa PAGASA, sinabi nitong hindi nakabilang sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ang ilang bahagi ng Quezon City, Caloocan, Malabo, Cebuano, Navotas at Valenzuela. Nasa 79.67 meters ang level ng Lamesa Dam alas 5 na madaling araw, mas mababa sa 80.15 meter overflow level nito. Inaasahan ding patuloy na mababa ang level ng dam habang mahinang pag-ulan lamang ang naitala sa nakalipas na 12 oras. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang pag-asa ang mga residente malapit sa mga ilog na manatiling alerto sa thunderstorms na maaaring magdala ng pag-ulan. Samantala, patuloy pang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam sa Benguet. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, flood mitigation effort at disaster preparedness patuloy na isinasagawa sa Marikina City. Balita atin sa atin ni Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Puspusan ang mga isinasagawang flood mitigation effort at disaster preparedness sa Marikina City. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, hindi hinihintay ng lokal na pamahalaan ang tag-ulan bago kumilos dahil buong taon ang declogging at maintenance ng mga daluyan ng tubig. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng pamahalaang lungsod, ang dredging ng Marikina River, paglilinis at maintenance sa mga kanal, sapa at daluyan ng tubig at pagpapalakas ng drainage capacity. Sinabi rin ng alkalde na hindi magiging kampante ang lungsod at patuloy ang pagpapabuti ng drainage at flood control systems dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Samantala, hinimok naman ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga weather at flood advisory. Sa ngayon, bumalik na rin sa normal ang antas ng tubig sa Marikina River sa gitna ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalia na dapat nang madaliin at pabilisin ang pagpapatayo ng permanenteng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad bunsod ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay SP Gatchalia, naayon ito sa Ligtas Pinoy Centers Act na nag-aatas ng pagtatatag ng mga evacuation center bilang ligtas at pansamantalang silungan ng mga residenteng lumikas dahil sa kalamidad. Malaking bagay na agad nang mabuo ang mga karagdagang Ligtas Pinoy Center upang hindi na kailanganing gamitin ang mga silid-aralan na maaaring makaantala sa ligtas na pagbabalik klase kung may sariling evacuation centers ang mga lokal na pamahalaan. Batay sa report ng Department of Education o DepEd, nasa 522 classrooms sa 134 na paaralan ang kasalukuyang ginagamit ng 2,815 na pamilya bilang evacuation centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanawagan naman si Senate President Gatchalian sa pamahalaan na maipatayo agad ang mga evacuation centers alinsunod sa batas upang magkaroon ng ligtas na lugar ang mga Pilipinong maapektuhan ng mga sakuna o kalamidad. Sa iba pang balita, 59% ng mga manggagawang Pilipino masaya sa kanilang sahod ayon yan sa isang survey. Nagbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sila tayong aabot sa 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabing masaya sila sa kanilang kasalukuyang sahod. Ayon sa survey na isinagawa ng Job Street by SEEK. Batay sa survey, 59% ng mga empleyado ang masaya sa kanilang sahod, habang 80% ang naniniwalang patas ang kanilang sweldo. Gayunman, 45% ang nagsabing kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ulat, mahalaga ang patas sa kompensasyon at bukas na pag-uusap tungkol sa sahod upang mapanatiling motivated at manatili sa trabaho ang mga empleyado. Isinagawa ang online survey noong Pebrero 2026 sa 1,009 na kasalukuyang empleyado Pilipino, edad 18 hanggang 64. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita sa lalawigan, DMW Caraga naglaan ng 450,000 pesos livelihood assistance para sa mga OFW beneficiaries na umuwi na ng bansa. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naghatid ng kabuhayan at bagong pagkakataon ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga sa 30 overseas Filipino workers matapos silang mabigyan ng kabuuang 450,000 pesos na livelihood assistance sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o L4. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Sa kabuuan, 14 na OFWs ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Enhanced Balik Pinay Ibalik Hanap Buhay Program, habang 16 naman ang nakatanggap sa ilalim ng Expanded Livelihood Development Assistance Program o LDAP. Malaking tulong ang programa para sa mga OFW na umuwi na sa bansa, lalo na sa mga nais muli magsimula at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Para naman sa mga mayroon ng negosyo o livelihood project, magagamit nila ang assistance bilang dagdag puhunan upang mapalakas at mapalawak ang kanilang pinagkakakitaan. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa DMW dahil sa konkretong suporta na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makabangon at muling makapagsimula sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na nasusuportahan ng DMW Caraga ang mga returning at distressed OFWs, hindi lamang sa kanilang pag-uwi, kundi maging sa pagkakaroon ng matatag na kabuhayan at mas maayos na kinabukasan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
7: Sa mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ng ating Global na Tayo team, ang ating executive producer, Ms. Jermaine Season, and of course sa ating master control si Mr. Milo Junela, sa ating wirecast si Hero, and of course kasama rin natin sa ating live audio streaming si JP. At of course tayo po ay nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga FB browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre napapanood din po tayo sa ating YouTube channel sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, ano po, gamit ang ating shortwave broadcast using the shortwave transmitters of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app at masusubaybayan na rin po ninyo ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga cellphones. Yan. Kamusta na po kayo? Naku, maulan pa rin. Hindi lang maulan, sinalubong pa tayo. Meron pang ilang mga lugar dito sa Metro Manila, lalo na papasok ng Metro Manila. Traffic! For example, dito sa may bahagi ng Marcos Highway, patungo ng Katipunan, grabe, meron yata aksidente dyan eh. Paglagpas nung tulay, ano, papuntang Katipunan. So, yung mga natatrapik, konting ano pa, konting pasensya pa, konting habaan pa, kung may maihahaba pa. Anyway, alright, sige. So, nako, ang pag-uusapan po natin, mamaya may nangungulit sa akin dito, pag-usapan daw yung basura na nakita sa buong metro sa iba't ibang lugar na mamaya po, hayaan nyo po, tatalakayin natin yan. Pero unahin muna natin to dahil tinutukan din ito ng sambayanan ng taong bayan itong impeachment trial kahapon, lalong-lalo na dito sa ginawang direct examination ng depensa. Okay? So mamaya po makakasama rin natin diyan. Maraming mga naging usapan diyan. Ano, naging parang nagkaroon na naman ng ano ng drama-rama sa Senado kahapon na it's ano nga sabi ni ano ni Senate ni ano ni presiding officer Senator Cheese Escudero, merong ginamit na generational divide. Oh, tapos may spanking pa, etc., etc. Mamaya, pag-usapan natin yan. May makakasama po tayo dyan. Pag-uusapan natin yan. At marami pang iba. Okay? Pero unahin natin to. Unahin din natin to. Dahil May balita tayo galing sa SWS, ano, sa Social Weather Station. Sabi po ng SWS, tumaas ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Tumaas daw po ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Batay po sa pinakahuling ika nga po survey nila ng Social Weather Station, SWS, 42% ng ang nasabing nasisiyahan. 42% ang nasabing nasisiyahan sila sa performance ng gobyerno. 40% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan, habang 17% ang hindi makapagpasya. Kaya naman, mula sa record low na negative 13 nitong Marso, umakyat ang net satisfaction rating ng Marcos administration sa plus 1 nitong Hunyo sa neutral. Okay? Mula sa negative, naging neutral. Isinagawa po ng SWS ang second quarter 2026 survey noong June 20 hanggang June 29 o bago mag-State of the Nation address si Pangulong Marcos Jr. Sa 1,200 Pilipino. Yung survey, ginawa sa 1,200 respondents. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Leo La Rosa, Director ng Communications and Information Technology ng Social Weather Station o SWS. Director Leo, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
8: Magandang umaga po, Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po.
7: Thank you po for indulging us sa ating programa. Ito pong bagong labas na SWS survey, lumalabas po dito na ika nga tumaas na punta sa neutral. From a negative 13 na punta sa neutral, positive 1, ang Marcos administration. So, can you tell us paano po nyo isinagawa itong survey na ito out of the 1,200 respondents?
8: Bali po, ang pagtatanong namin tungkol sa topic na to, meron po kaming isang tanong muna na nagtatanong ng overall satisfaction with the present national administration. Tapos, may battery of questions po, a total of 17 issues kung saan tinatanong namin ang respondent, gaano po kayo nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa mga sumusunod na programs or activities. At a total of 17 subjects po ang na-test namin noong June survey namin. So yun po, doon namin nakita na out of the 17 subjects ay nag-improve po ang present national administration sa 12 subjects. Habang nag-decline naman po sa tatlong subject at steady lang po sa isa. So yun po yung mga findings namin. Marami pong issues to. Pero kung iisa-isahin po natin, masasabi lang namin na ang pinakamataas na gains na nakita over the past quarter ay yun pong ensuring that no family will be hungry. Yun po yung may pinakamataas na gains. Habang tumaas din po yung developing science and technology. Tumaas din po yung creating job opportunities. Yung ensuring efficient public transportation. Ensuring food security. Defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea. Helping the poor. Ensuring oil companies don't take advantage of oil prices, improving children's education, generating solutions for the rising oil prices, and fighting inflation, tapos tumaas din po yung implementing housing programs for the poor. So, base po sa mga issues na yan na nag-improve, no? So talagang naramdaman po yung mga fuel subsidies na isinatupad ng government for the PUV drivers, halimbawa, at saka yung mga subsidies na pinamigay doon sa fisher folks. Kailan po, mga April po, naganap yun. So yun po ang mga indicators na nakita natin. Tapos siyempre, yung pag-de-escalate ng US-Iran war. Nagkaroon po ng konting katahimikan para kahit pa paano hindi po ganun ka tataas ang spike ng mga oil prices dahil nga po nagkaroon ng ceasefire noong April. So, yun po yung mga isa sa mga nakikita naming dahilan, malamang dahilan kung bakit itong mga specific 12 subjects na to yung mga nag-improve.
7: Alright, yung, okay, 12 subjects, pero kung batay po sa aking pakikinig, ano po, so more on nakitaan ng improvement sa pagtugon sa inflation, pagtugon sa kagutuman, pagtugon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ano po, pati sa science and technology. Sa aspeto po ng corruption, fighting corruption, kamusta po ang naging resulta ng inyong survey?
8: Yan pa rin po ang isa sa mga patuloy na problem area ng ating kasalukuyang administrasyon. Sa dalawang issue po na yan, ang isa sa pinakamalalang subject ay yung eradicating graft and corruption in government. Ito po ay bumaba pa. Kung mula ng March hanggang June, bumaba ito ng 4 points from minus 10 to minus 14. So, yes, patuloy po na problem area po ng ating pamahalaan ang issue ng corruption. At hindi naman po kataka-taka dahil kahit nung kailan po nagsimula ang impeachment trial at even before that, yung usapin po ng flood control scandal. So, yan po yung mga tumatatak din po sa loobin ng ating mga kababayan. Kung kaya't isa po to sa pinakamalalang problema sa scorecard ng governance ng present national administration.
7: When we say from negative 13 to positive 1 or neutral ang Marcos administration, ibig sabihin po niya, para lang maliwanag po sa ating mga kababayan, lahat, ibig sabihin, yung perception o yung paniniwala ng mga respondents po ninyo, pag sinabing Marcos administration, it entails the whole government bureaucracy under the present administration. Tama po ba yun? Mga ahensya, performance ng mga ahensya ng gobyerno?
8: Ang tanging definitive question lang po namin ay sa pangkalahatan, gaano po kayo nasisihan o hindi nasisihan sa kasalukuyang administrasyong nasyonal. Nasa sa respondent na po kung paano niya iintindihin yun, pero as a parang in a general sense, it involves yes, everything. At sa totoo, hindi nga namin binanggit ang pangalang Marcos. Ang pag-implement po namin dito ay yung kasalukuyang administrasyong national or present national administration. Understood naman po ng mga respondents natin yan.
7: So that means pwede kasi tulad niyan yung very good rating sa youth with basic education sa elementary high school. Pwedeng ang paniniwala diyan is from DepEd, ano po?
8: Yung
7: yung helping the poor, pwedeng sa DSWD, pwedeng mapunta.
8: Opo.
7: Tsaka yung
8: posible po yan,
7: creating policies that will generate job opportunities, nakakuha ng positive 51, pwedeng sa DOLE, pwedeng sa TESDA, ano po. So

0: normal.
1: Okay.
0: Dahil nga po sa pagiging medyo mas matahimik na sitwasyon sa the Middle East, tapos itong mga nakatulong po yung mga targeted subsidies. So kahit hindi po, kahit nananatili pong mataas yung inflation rate, nasa 6.4 pa rin po tayo, although mas mababa po siya kaysa kumpara sa April, yun po yung mga nakatulong doon, yung relative peace sa Middle East, saka yung mga targeted subsidies. It's more of going back to normal, partial return to normal. Kasi mas mataas pa rin po, for example, yung net satisfaction rating noong November of 2025. So it's getting there, but it's a jump, it's a recovery from the record low, pero it's not as high as before, pero partial return lang po.
1: Ayun, partial return to normalcy. Tama po ba yung term na yan? Partial return to normalcy.
0: Tama po.
1: Okay. So, kung partial return to normalcy, syempre may mga, ang gaganda, may mga, ang dami mga positive areas na nabanggit po ninyo. Pero nabanggit nyo rin yung corruption, fight against corruption na nanatiling mataas pa rin. Ano?
0: Mataas ang dissatisfaction.
1: Bukod sa paglaban sa korupsyon, wala na po bang ibang nakikita ang inyong survey na ikang mababa ang satisfaction rating ng Marcos administration?
0: Historically po, patuloy na mababa din ang fighting inflation. Opo, next to fighting corruption, following closely behind ang fighting inflation in terms of yung lowest net satisfaction rating. Gaya po na nasabi ko, no? Dahil nasa high 7%, nasa high 6% yung inflation, nananatiling mataas po yung dissatisfaction sa fighting inflation. In the past, the only way na ma-alleviate yung dissatisfaction with fighting inflation was to keep inflation at 3%. Ganun yung nagkakaroon. At yun po. So yung dalawa pong yun, yung nasa poor area, yung number one, yung fighting graft and corruption, and yung fighting inflation.
1: All right. Okay. So, sa puntong ito, ano po ba ang asahan ng ating mga kababayan batay dito sa naging pinakahuli niyo pong survey? Ano pang dapat na asahan ng ating mga kababayan? Ano pang dapat gawin ng administrasyon to improve their rating much more? Sa tingin niyo po, ano, saan sila dapat mag-concentrate? Anong dapat nilang bigyan pa ng pansin?
0: Unang-una, yun pong two major problem areas. Kung mas bibigyan attention pa ang itong usapin tungkol sa corruption, isa yan sa pinaka mabilis na paraan siguro na patuloy na ma-improve ang pagtingin sa kasalukuyang nasyonal. Pero marami na rin po silang good points kung ipagpapatuloy nila ang mga yung mga pagtulong sa mahihirap tulad ng mga nangyari na po ng mga targeted subsidies at lalo pa nilang pag-iitingan yung mga may positive points na tulad ng ensuring efficient public transportation. Kung patuloy nilang ipag-iitingan yung pag-helping the poor, tapos yung pag-i-ensure na ang mga oil companies ay hindi nananamantala sa pagpapresyo ng kanilang mga produkto, maaasahan natin na mas lalo pang gaganda. Kasi galing na nga po sa record low, so there's no way but up. Unless may mangyari na namang malaking crisis. Pero kung wala man, yun yung maasahan natin. Sana makabalik sa normal levels na kagaya ng nakita natin in the past years. So yun po.
1: Alright. With that, Director Leo Rando La Rosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin for sharing us this information regarding dito sa latest net satisfaction rating ng Marcos administration na hinatid po ng SWS. Thank you very much po.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din po kayo. Si Communications and Information Technology Director ng

0: SWS Director Leo La Rosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad po ng nabanggit ko kanina sa bungad ng ating programa, isa po sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito, tayo kang hihimayin at aalamin ano, yung mga nangyari dito sa pinakahuling impeachment trial kahapon, ano po, laban dito kay Vice President Sara Duterte. Medyo naging madrama ba? O may namuubang ano, sabi nga ng ibang kakilala ko mukhang may namuong ano mini teleserye kahapon sa ano sa Senado at mukhang umalingaw-ngaw tuloy yung ano, generational divide. Yung mga ganyan ba? At saka yung usapin pa tungkol sa ikang etiquette, yung courtesy, and et cetera dyan sa Senado. Pero alamin muna natin mismo sa pananaw ng isang kilalang pantas sa batas. Yan. At kilala rin sa tawag na Pinoy Street Lawyer. Oh, di ba? Yan. So, na-interview na natin siya at nagbabalik siya muli dito sa ating programa upang tayo ibigyang gabay at malinawan sa mga nangyari kahapon. Walang iba, makakasama po natin dyan si Attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy Street Lawyer. Attorney Jimenez, Attorney DJ, magandang umaga pong muli. Welcome back sa programang Global na tayo.
3: You know, magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating pong mga nakikinig. Salamat po sa pag-imbita muli.
0: Ay, kami po ay dapat magpasalamat at muli po nyo kaming pinaunlakan ngayong araw na ito. Attorney, siguro parang overview lang, kamusta po naging assessment ninyo sa nangyaring impeachment trial kahapon?
3: Opo. Well, unang-una po sa lahat, yung gadong balitaksaka naman, paminsan-minsan po ay normal naman yan sa isang korte. No? Kung ito po ay isang korte, yan po ay minsan may debating nangyayari sa mga abogado. Kaya lang nakakalungkot po kasi ito po isang impeachment proceeding. Mm-hmm. Madaming nanonood at ang focus dapat nito ay yung issue sa na pinag-uusapan pero tila napunta sa mga abogado. Yan lang yung medyo ano no, yan lang yung hindi kaaya-aya, parang tila naliligaw na tayo. Imbis na pag-usapan ng issue sa impeachment court, eh, napunta ang focus sa mga lawyers, ano? Pero, apo, pero ganun pa man, yun nga, sabi ko, hindi minsan maiiwasan yung pagdedebate, pero napakahalaga po, no? Ano mang henerasyon kayo, importante po yung very respectful ang trato, hindi lamang sa korte, kung hindi sa testigo, at kasama na rin yung abogado. Kami yung mga abogado, dapat very respectful, mabagal magsalita para naiintindihan at mahinahon.
0: Yun, okay. So, walang usapin dapat dito tungkol sa, sabi ka ni Senator Chis Escudero, generational divide.
3: Eh, maaari po siguro, kasi ako naman po, matagal na nga po tayong nagpa-practice, hindi naman ko naman po nila lahat, pero tila yung mga mas batang abogado, minsan ay tila nagiging impatient. At meron din namang mga veterano na impatient din, ano? So, minsan, no, ay depende rin siguro sa mood. Baka mali ng gising, no? Pero normally, sa korte ho, ang isang kaso ay maaari mong maipanalo kung ikay may husay sa tinatawag nating written advocacy, yung paggagawa ng mga leading argumento, at yung pangalawa naman, yung oral advocacy, kung paano mo ipakita ang kaso sa korte, yung trial techniques mo. Kaya importante po na yun, ha, gaya ng sinabi ko, very respectful. Tama naman po yung hintayin mo munang magsalita, tapos minsan pa nga po, magpapaalam ka sa korte, Your Honor, may say something, pinayagan ka, saka ka magsalita. At kung nagsasalita yung kabila, hintayin mong matapos, at pwede mong itaas yung kamay. Hindi nakukuha sa init ng ulo, hindi lamang naman po sa korte, kung hindi kahit sa pang-araw-araw na pakikipagtapwa, di ba? Hindi kailangan galit dapat.
0: Okay, now going to the case dun sa naging trial kahapon mismo. Do you think, Attorney DJ, na ipresenta ng maigi ng prosecution ang testimonya ng kanilang witness na si COA Auditor Zaylin May del Ocampo pagdating sa confidential funds?
3: Ano po yan? Ano? Pupunta tayo doon sa articles of impeachment. Hindi naman porke nag-discussion ng tungkol sa confidential fund, eh kahit anong sabihin doon ay pasok na. Ang charge po sa Article 4 po ata yun ay yung misappropriation at saka ano ba yung isa, tatlo eh. So, ang napatunayan naman, I think, malinaw na may paglabag pila doon sa proseso. Kaya lang, malinaw din na naipakita naman na subject pa sa apela o motion for it. Disallowan. So, okay. Yun yung medyo mga crucial na kung babasihan natin ng legal na usapin, ha. Naka-MR or naka-appeal pa, hindi pa final yung disallowance. Yun yung malinaw. Pero merong disallowance, at ang naging basihan ng disallowance ay tila yung hindi pagsunod sa mga tamang proseso. Yun yung mga naipakita ngayon. Itong hindi paglabag sa tamang proseso, kung tutusin, pwede mong i-argue na misappropriation yan dahil hindi mo sinunod yung dapat na paggamit, ginamit mo sa iba. Kaya lang, sa konteksto ng impeachment, di ba? Siyempre, tinatawag nila BP Sara Lustay o kung ano man. Na di lang ipinapakita, si Sara mismo ang naglustay ng pera. Yung ganong klaseng naratibo, medyo kailangan ipapakita mo na talagang
0: na siya mismo.
3: Ginamit siya for her inappropriate siya sa sarili niya. Pero kung ang naging basihan dun sa articles of impeachment sana ay hindi mo na lang sinunod yung proseso at ito ay violation ng zaligang batas, baka mas madali eh. Kaya lang may naratibo na tila ipinapakita eh. So, depende pa rin yan how the senator judges will appreciate. Kasi sabi ko nga po, legal and political process, yung talagang fix na ang pag-iisip na gustong i-convict, pwede pa rin yan sabihin eh, hindi. misappropriation na yan.
0: Mm-hmm.
3: Dahil di mo sinunod. Although, yun nga, kung ikaw naman yung nasa kabila, hindi pa nga final. Ano ho yan? Medyo hindi kasi yan purely legal. Kaya mahirap sabihin na tama o mali.
0: Okay. Parang ano yan? Parang nasa may gray area yung Article 1? Yun ba nasa sasana natin?
3: Yung interpretation po nung article na yun, ano ibig sabihin ng misappropriation? Ano ang ibig sabihin ng misuse?
0: Mm-hmm.
3: Yan yung tila vague, no? In a way, depende kung paano ipapakita ng prosecution. At so far, ang pinakita siguro nila, minisuse yan kasi hindi ginamit sa tama. Pwedeng ganun ang kanila argumento.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung ang naratibong pinapakita nga, nilusta yan ni Sarah. Yung iba naman na gusto o maging pabor sa Vice President, sasabihin, pakita niyong siya ang gumastos.
0: Mm-hmm.
3: Pakita niyong para sa sarili niya.
0: Mm-hmm.
3: So kaya, in that sense, it can go either way. Dahil nga legal and political process ng impeachment.
0: Alright. Pero hindi pa tapos siya kasi meron pa ulit ngayon, ano po, Attorney DJ.
3: Actually, patatawag nila yung mismong taga-OVP. So, malaking bagay yan. Alam mo, yung pagtawag ng isang
0: hostile witness. Oh, hostile witness kung, yan, di ba? Hostile witness.
3: Itong, ang hostile witness naman ay depende. Normally, kung testigo ng kabila, tinawag mo, pwedeng masabing hostile witness. Or pwede rin testigo mo, pero kung ang mga sagot nagiging hostile at hindi pabor sa'yo, magiging hostile witness na siya. At sa proseso ng isang court proceedings, pag ang isang testigo na ginawa mong testigo, tapos naging pabor ang sinasabi sa kalaban, pwede mo na ipadeklara sa court na hostile witness at pwede ka na magtanong ng mga leading question.
0: Okay, yun. Buti nabanggit niyo yan. Nabanggit niyo yung leading questions. Kasi di ba naging usapan din kahapon diyan sa impeachment trial. Naging issue pa nga, naging center stage pa 'yan, yung leading questions saka misleading questions. Kailan ba talaga pwedeng gamitin at hindi pwedeng gamitin based on the rules of court yung mga leading questions at saka misleading questions?
3: Pag testigo mo, hindi ka pwede magtanong ng leading question kasi hindi mo pwedeng i-suggest yung tanong. Hindi mo pwedeng itanong, ninakaw ba niya? Sinasuggest mo na yung pagnanakaw. So dapat ang tanong mo, anong ginawa niya doon sa pera kung mayroon man? Yun yung mga hindi leading. At yun na binabawal lang kung testigo mo.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, kung magkocross-examine yung kabila, yan, pwede mo nang tanongin ng leading question. Ngayon, yung misleading, iba naman yun. Yung misleading, it's a borderline na medyo tricky yung question mo .
0: Mm-hmm.
3: Halimbawa, misleading kasi meron kang ina-assume na fact na hindi pa naman na-establish.
0: Mm-hmm.
3: Tapos tinanong mo siya dun. Pwedeng objection yun na misleading, because there is no testimony on the part of the witness na kinuha nga niya, parang ganun. So, yung misleading, pag in-objection naman yan, sinusustain ang objection. Pakiwari ko, baring nalito lamang si Atty. Ferrer dahil nga emotions are high, pinanindigan na lang. Baka ang iniisip niya siguro, instead na misleading, baka yung mga tricky questions yung iniisip niya. O baka naman ang dinig niya, miss. Leading question is not allowed. Baka yung miss, akala niya reference sa kanya. Hindi natin alam. Pero siguro, intayin natin na magbigay ng pronouncement ito kasi ang pumontra naman doon sa pinos ni Attorney Ligutan
0: pa yun,
3: is Attorney Season, hindi mismo yung Attorney Ferrer. Kung nagkamali man siya, hindi naman yan mortal sin. Kumbaga, hindi tayo perfecto sa trial. Kaya nga trial yan, boss. Trial and error.
0: Okay, pero napakinggan ko yung naging pahayag dyan ni Attorney Ligutan na sabi niya, kung may nasaktan siya o may nasaktan doon sa naging ano niya, sorry, pero hindi niya buburahin o hindi niya tatanggalin dahil ano daw yan
3: yun, free speech niya yun.
0: Rules yata ng trial court na nagsasabi na bawal, ano ba yun, bawal ang mga...
3: Bawal talaga misleading. Yeah. I mean, bawal naman talaga kahit nga sa ang ano, hindi mo pwedeng... Kailangan mga lehite mo yung tanong mo.
0: Mm-hmm. Okay, sige. Now, going on other issues, itong siyempre hostile witness ito, sa tingin niyo po ba this is going to be a very precarious situation para sa prosecution? Baka imbes na maging pabor sa kanila to, quote unquote, madisgrasya pa sila.
3: Ganun na nga, kung alam mo, napaka-dangerous niyan eh. Pagtatawag ka ng isang testigo na hindi mo alam ang sasabihin.
0: Nako po.
3: Medyo, ano yan, medyo talagang borderline. Pero siguro, yung skills ng kanilang mga senior prosecutors ay mananaig naman.
0: Mm-hmm. So we have to wait and see, ano, Attorney DJ, opo. Mamaya. Okay. Opo. Now, ito pa, sinampahan ng kaso ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng grave threats dahil sa kapag sabi niya, di ba, kukuha ako ng papatay kay Pangulo, ganito, First Lady. Will that have an effect on the impeachment trial?
3: Sa tingin ko, meron. Sa tingin ko, kasi una sa lahat, yung inciting to sedition,
0: dinismiss
3: na. So yung naratibo na bordering towards sedition yung ginawa ng Vice President, pwedeng sabihin burado na yan. Dinismiss nga yung criminal case.
0: Nga.
3: Ngayon, yung ang nakakatakot naman sa grave coercion, dahil hindi natin alam kung titestigo ang Presidente, ang First Lady at ang Speaker, pag sila hindi nagtestigo, talagang madidismiss ang kaso. At posible rin, no, at the stage ng trial court, no, kasi may constitutional duty yung huwes na mag-issue ng warrant at mag-determine ng probable cause para mag-issue ng warrant. Kung makita niya sa record, sandali, wala namang clear evidence of actual fear on the part of the offended party, pwede rin nga i-dismiss yun.
0: Mm-hmm.
3: Kaya medyo hindi ko alam kung bakit pinilit pang isampa yun. No? Ako, on the lens of a prosecutor, mas maganda na yung may gray area sana.
0: Mm-hmm.
3: Eh, kaya lang sinampa nila eh. So, baka siguro confident din sila na magpo-prosper to o matagal pa bago ma-dismiss kung sakali man. Pero meron kasing right to speedy trial din ang akusado. Pwede niya talagang ipilit na paspasan. At yun nga, gaya ng sinabi ko, kung magtestigo, hindi sigurado kung magtitestigo, at kung magtitestigo man, no, imaginein mo, 2 years after mo sasabihin yung fear mo, parang pwedeng sabihin afterthought din yan. Kaya medyo risky po, risky. Pero estratehiya po nila yan eh. So hindi natin pwedeng questionin kung tama o mali.
0: Yung nabanggit po ninyo, Attorney DJ, yung the right to speedy trial, pwedeng ano ito, pwedeng gamitin ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
3: Opo, whether you are the Vice President, you are an ordinary accused, yan po ay karapatan mo. At yan ay nasa salig ang batas, nasa Bill of Rights. At meron ding rules of procedure na tinatadhana yan, na one day, one witness rule, no? Ibig sabihin, sa isang araw, kailangan matapos yung testigo mo, mga ganyan-ganyan.
0: Alright, okay. So, pag tulad na, ulitin ko lang, attorney, ha, kung sakali na ma-dismiss itong kaso ng grave threats, parang magiging sa pananaw ba ng isang tao, ordinaryo mamamayan, magiging muting academic na yung ano, yung Article 4.
3: Kasi ang nangyayari sa impeachment, parang pagpapakita sa taong bayan eh. So sa punto de vista ng mga nanonood, pwedeng maka-apekto. Pero sa senator judges, pwede pa rin nilang sabihin, hindi, ibang impeachment, ibang criminal case.
0: Yun lang. So pwede nilang gawing comparison yun. Ano? Yung iba yung trial, opo, iba yung sa korte, iba yung dito sa impeachment trial. Yung gano'n ang pwede mangyari. Okay, so ang taba.
3: Pwede nilang i-argue.
0: Okay. Opo. So, antabayanan din natin yan. Pero ito pa isa. Sasamantalahin ko na ito, Attorney DJ.
3: Apo, Pastor Kibuloy siguro.
0: Oo, Pastor Kibuloy. Ano ba ito? Extradition, treaty.
3: Alam po ninyo, nung panahon pa ng Pangulong Duterte, inaabangan ko na mag-request ng Amerika eh. Dahil meron po tayong obligasyon under the Palermo Protocol na tayo ay susunod, no, sa mga alituntunan ng mga krimen kagaya ng human trafficking.
0: Mm-hmm.
3: Na kahit walang treaty nga, may undertaking ka na dadalhin mo doon sa kung sinong humihingi. At dapat may batas ka ng anti-human trafficking. No? Kaya lang, hindi naman nag-request ang Amerika at ngayon nag-request. So ang tanong dito, meron din tayong obligasyon bilang bansa na sundin yung Palermo Protocol kasama na yung bilateral treaty agreement. Mm-hmm. Kaya lang, naging komplikasyon dito ay nagkaroon ng kaso na. So yung kaso na yon kailangang hingin ang consent ng local court. So sa dulo, babalansehin natin yung treaty obligation, babalansehin natin yung karapatan ng local court, tapos babalansehin din natin yung karapatan ng akusado. Kasi maging Pastor Kibuloy ka man, o maging ordinaryo mamamayan ka, may karapatan ka sa due process, may karapatan ka na to confront yung mga testigo, may karapatan ka sa speedy trial. So pag in-invoke yan ni Pastor Kibuloy, walang magagawa ang gobyerno. Kailangan munang tapusin at bigyan siya pagkakataon na makonfront yung mga testigo sa kaso niya dito sa Pilipinas. Yan ay babalansehin.
0: So yun sana yung susunod ko itatanong, Atty. DJ, paano kung may existing cases siya dito sa Pilipinas?
3: Sa ating pong rules on extradition, ay nire-require na hingin ng consent ng local court kung saan ito'y naka-file.
0: So kinakailangan matapos muna yung local cases na dito?
3: Depende po. Depende. Pwede rin kasi kung tapos na yung prosecution evidence, pwede pa rin i-suspend ng korte.
0: Ah, okay. Pwede i-suspend ng korte in favor of the extradition. Ganun ba, attorney?
3: Pwede din po. Depende kung hindi rin naman mag-object yung akusado.
0: Alright.
3: So, ganun po. So, maraming salamat po.
0: Thank you.
3: Thank you
0: very much, attorney.
3: Nabigyan tayong pagkakataon na mabigay itong mga mga kuro-kuro na ito. At yun nga ho, importante talaga na balansehin ang interest ng Estado sa kanyang treaty obligations, balansehin ang korte na may karapatang duminig sa kanya dahil may jurisdiction na, at balansehin yung karapatan ng akusado. Pero sa dulo, ang pananaw ko po, magpe-prevail yung Bill of Rights, yung sali ng batas. So talagang maghihintay ang extradition.
0: Ayun, okay. Kung gano'ng katagal yon, depende sa korte na lang. Ano?
3: Depende po sa korte kasi yung right to confront the witnesses, pagka yan ay prosecution evidence, paano kung natapos na?
0: Di
3: man na may invoke, pero pwede pa rin yung invoke yung speedy trial. Pero kung sasabihin ng korte, sige, pagka ikaw ang magtitestigo, America, utusan kong ibalik ka. Pwede rin yun. Kasi doon sa ating rules na inimplement ng Korte Suprema, kung sino yung nagre-request siya, magbabayad ng interest.
0: Okay.
3: Kaya wala tayong logistics problems sa Pilipinas.
0: Alright. With that, attorney, again, maraming salamat. Sana huwag kang magsawa sa aming mga request, ha?
3: Maraming salamat din po.
0: Thank you.
3: Pagdasal natin ang ating bayan at sana po yung mga nabiktima ng baha ay okay naman, nakaka-recover na.
0: Thank you very much, Attorney DJ Jimenez.
3: Salamat din po.
0: Thank you. Ang ating Pinoy street lawyer, Attorney DJ Jimenez. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay patuloy na sumusubaybay sa nararabing bahagi ng ating programa dito sa Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang ating balitang global.
1: Balitang global.
5: Balitang global.
1: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
5: Balitang Global.
0: Ating balitang global, rocket na may dalang Chinese satellite sumabog ilang sandali matapos mag-lift off. Sa loob ng 85 segundo, sumabog ang Long March 7A rocket ng China matapos itong mag-lift off sa Wenchang Space Launch Site sa isla ng Hainan. Ayon sa ulat yan ng CNN International. Ang Long March 7A rocket ang tinuturing na workhorse ng Beijing Space Program, dinisenyo ng China Academy of Launch Vehicle Technology na isang subsidiary ng China Aerospace Science and Technology Corporation, isang kontrakto na pag-aari ng Estado ng China. Ambisyon ng China na manguna sa space science pagsapit ng taong 2050 kung saan mahigpit ang kakompetensya nito ang Estados Unidos sa larangan ng reusable launch technology, moon research at satellite launches. Una nang sumabog ang unang pag-launch ng Long March 7A rocket noong taong 2020, samantalang naging matagumpay ang ikalawang launch ito noong March 2021.
1: Balitang Global.
5: Balitang
0: malapit nang ma-develop ang gamot upang mapagaling ang may sakit na hepatitis C. Ayon sa report ng BBC News, pinahayag ni National Health Service National Medical Director Professor Frankie Swords na nangunguna ngayon ang Inglaterra sa pagsugpo ng hepatitis C bago sumapit ang taong 2030. Batay sa resulta ng pag-aaral at testing gamit ang antiviral tablet na iinumin sa loob ng 8 hanggang 12 linggo, maaaring nitong mapagaling ang 85% ng may mga hepatitis C cases. Ang hepatitis C ay isang silent disease na kapag hindi agad nagamot ay may malaking potensyal na ikasira ng atay na maaaring mauwi sa kamatayan. Merong tinatayang mahigit sa 59,200 adults ang may sakit na hepatitis C sa England nitong 2024. Nakukuha ang sakit na hepatitis C sa pamamagitan ng pagpasa ng kontaminadong dugo na may hepatitis C virus tulad ng paggamit ng needles o karayom na infected ng nasabing virus.
1: Balitang Global.
5: Balitang Global.
1: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
5: Balitang Global.
0: Alright, at yan po ang ating balitang global. Okay? Balita yan mula sa yung sa rocket sa China and then pag-develop ng isang gamot para sa hepatitis C sa Inglaterra. Okay? Yung hepatitis C, medyo delikadong sakit din po yan. Pero para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa iba pang kaganapan sa labas ng bansa, 6 na katao po ang tinatayang ang naiulat na nasawi. 6 na seafarer ang nasawi. Hindi ko lang ma-confirm kung Pilipino, kung lahat ito Pilipino seafarer. Pero 6 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-atake ng Houthi rebels sa isang cargo vessel sa Red Sea. Okay? Itong mga Houthis po kasi, itong mga Houthi rebel ay binabakapan o sinusuportahan ng Iran. Okay? Kaya itong ating Department of Migrant Workers ay muling nananawagan at naglabas ulit ng isang kautusan o resolution, lalo-lalo na sa mga manning agencies, na huwag payagang dumaan itong mga cargo vessels, cargo tankers na may lulang mga Filipino seafarer sa Red Sea dahil nga po medyo delikado. Alright, sabi nga, may mga naitala na pong namatay. Natatandaan nyo, may mga na-interview tayo mula sa DMW na may nasawi ng tatlo. Tatlo, okay? Tatlong Filipino seafarer dahil sa mga pag-atake dyan sa Red Sea. Kaya't nananawagan muli at magpapalabas ulit ng parang isang memorandum o resolution ang DMW sa mga shipping companies o manning agencies na nag-i-employ ng mga Filipino seafarers na sakay ng mga barko na dumadaan sa Red Sea na wag na munang dumaan doon, okay? Dahil napakadelikado. So, Strait of Hormuz, talaga naman delikado, dahil naman sa US at Iran. Ngayon, dito naman sa Red Sea. Yan, okay? So, yan. So bantayan po natin mabuti at yung ating mga kababayang Filipino seafarers. Hindi lang mga Filipino seafarers, kundi iba pang mga nationalities na nasa larangan ng seafaring industry, sumasakay sa mga barko, ang nalalagay ang buhay sa peligro, sa panganib. Okay? Alright. Ngayon, basura dito, basura doon, basura dito, basura doon. Okay? Tambak ang basura. Ano, talaga naman, sea of garbage. Ano ba sabi ni Secretary Hison ng DPWH? Garbage crisis. Di ba? Dahil sa mga naglabasan, nagtambak ang mga basura sa mga estero, sa mga ilog. Ano po? Yung iba nga po, galing sa dagat, pumasok inland. Jesus Mariosa, hanggang ngayon po, hindi pa sila tapos linisin yan. Okay? Sino bang may kagagawan yan? Di ba tayo? Tayo rin yan eh. Hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa gobyerno yan. Tayo yan eh. Tayo yung nagtatapon ng basura sa hindi mga dapat itapon. Tayo yung nagtatapon ng basura sa dagat. Tayo yung nagtatapon ng basura sa ilog. Mga patay na hayop, tinatapon natin sa ilog. Meron pa nga ako nakita, kama eh. Oh, kama. Oh. Palutang-lutang sa ilog. Di ba? Oh, kama, sopa. Minsan nga, may rep eh. Oh. Di ba? Oh, may mga lalaking mga styrofoam, etc., etc. Lutang-lutang sa ilog, okay? Paano susolusyunan 'yan ng gobyerno kahit ano pong gawin ng gobyerno kung tayo mismong mamamayan walang disiplina sa pagtapon? Pero sinabi nga ng Pangulong Marcos Jr., ang problema kasi hindi mo rin masisi daw yung tao, sabi ng pangulo, sabi ng Pangulong Marcos, sabi niya hindi mo rin masisi dahil walang pagtatapunan. Okay, minsan nagkakaroon ng problema sa pag-pick up ng basura sa mga kabahayan. Di ba? So, ika nga sabi, kasi lumabas yung pahayag na yan ng Pangulong Marcos dahil pinupush po ng ilang mga regulators natin na gawing uniform o taasan ang penalty sa mga mahuhuling kababayan natin na hindi nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Alright? Okay. Paano nga ba lumabas yung mga basura na yan? Dahil nga po sa bagyo, dahil po sa habaga, dahil sa mga pagbaha. At dahil sa mga bagyo, dahil sa habaga, dahil sa pagbaha, marami na pong napeperwisyo tayo mga kabuhayan, mga kababayan natin. Lumulubog sa tubig ba? Sasabayan pa ng basura. Ano po? At isa sa mga lugar o bayan na talaga na tinamaan na matinding buhos ng ulan at ng habaga at naging saninang malawak ang pagbaha ay ang Cavite. Opo, Cavite. Kaya nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang information officer ng Cavite Provincial Government. Walang iba kundi si Ms. Denise Cahulis dahil ang Cavite po ay nag-declare na ng state of calamity. So, nasa linya na po natin si Ms. Cahulis. Ma'am, Ms. Denise, maganda umaga at welcome sa Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating mga manonood at makikinig po.
0: Good morning, Ms. Denise. So, ma'am, under state of calamity na ngayon ang provincial government ng Cavite?
6: Yes, sir po. By the virtue of resolution number 5059-2026 po, a resolution has declared the province of Cavite under state of calamity due to the widespread adverse effect of the southwest monsoon enhanced by tropical cyclones Luis and Maymay.
0: Alright. Under this state of calamity, ano ba ang maaaring gawin ng provincial government ng Cavite para kagyat na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ng mga Cavitenyo?
6: Actually, sir, since the yung matinding pag-ulan po na nagsimula, maghihigit isang linggo na, ang aming ICS po, headed by the provincial governor and OPDRRMO, ay naka-blue status alert na po. Ito pong pag-declare po natin ng state of calamity is enhanced additional relief operations po at pagtugon po sa mas dumadaming pangangailangan ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng lubhang pagbaha sa buong lalawigan po.
0: Alright. Ilang mga ba, maitanong ko lamang po, ma'am, kung ilang bayan sa Cavite ang hardest hit ng pagbaha?
6: More or less, sir, there are 5 LGUs po na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Ito po ang City of Imus, Cavite, City of Bacoor, and sa Enternate. Pero po yung ating mga low-lying areas po at coastal areas ay naapektuhan din po ng mga pagbaha.
0: Alright. So sa ngayon po ba, although nakakaranas po rin tayo ng mga matinding pagbuhos ng ulan at meron pa rin bagyong binabantayan at habagat na binabantayan din, eh, may mga flooded areas pa rin po ba sa Cavite? Lalo na dito sa mga areas o bayan na nabanggit po ninyo?
6: Actually, sir, dahil po kahapon, medyo humupa na po ang patuloy na pag-ulan, humupa na po ang ating mga pagbaha dun sa reported areas po. Even po yung mga tao or displaced families inside evacuation centers ay kumonte na rin po.
0: So, sa ngayon po, ilan na lamang po, ilan pang evacuation sites ang nakatayo?
6: When it comes to evacuation sites, kunin ko lang po yung number, sir, pero
0: okay lang,
6: there are 2,000 families po or 7,000 individuals within 5 municipalities po na nandun pa rin po sa loob ng mga evacuation centers.
0: Alright, and figures, kung ilan pa yung mga evacuees, at least families?
6: Yung 2,000, sir. 2,000 families po. And 7,000 individuals.
0: 2,000 families or 7,000 individuals. Scattered yan sa iba't ibang mga evacuation centers. Okay? Okay.
6: Scattered po sa 5 LGUs po, sir.
0: At wala naman tayo na italang nasaway, sanhi po ng pagbaha sa probinsya ng Cavite.
6: In terms of naman po na mga reported death po, dahil po sa pagbaha, wala po. Pero meron po tayong na-report na 2 reported injuries due to vehicular accident po.
0: Pero hindi siya related ano, sa pagbaha?
6: Hindi naman po, sir. Pero sa monitoring po namin dito po sa ICS and sa PDRRMO, yun po ang naitala po namin.
0: Now, since may pondo naman, ano po, ang provincial government ng Cavite to sustain this state of calamity. May pagdudukutan naman ng pondo.
6: Yes po, sir. Actually po, ang sabi nga po ng aming gobernador on his leadership, patuloy po at on top of it ang provincial government sa pagtugon sa mga nangangailangan at patuloy na nangangailangan ngayon po pagbaha at pag-ulan. Ito pong declaration po na atin ng state of calamity sa lalawigan ay mas makakatulong pa po para mas mapabilis po nating tugunan, lalo na po yung mga agricultural damages po na naitala within sa province.
0: And just in case, kung sakaling alam mo lang, ma'am, magkano ba ang pondo pinag-uusapan natin dyan na pwedeng mailagay sa state of calamity?
6: Dito po sa resolution na inapurbahan po ng sanggunian ng at ng aming mga officials, the state of calamity authorized our governor to utilize the amount of 10 million pesos for the quick response fund of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund to effectively respond to the said calamities po.
0: So 10 million for the whole of yung mga apektadong lugar, pero ewan ko lang, sa palagay ko, baka kulangin. Pero kamusta ang ano, tulong naman sa inyo ng national government? Ano bang dapat gawin at ibigay sa inyo ng national government na kinakailangan po ninyo para matugunan kagad itong inyong state of calamity?
6: Patuloy po ang aming coordination with all national agencies. Ganun na rin po sa mga local government units po. With the SWD po, I believe meron naman po mga naka-preposition na relief goods po sa probinsya po at sa mga local government areas po.
0: Mm-hmm. So, DSWD, nakikipag-coordinate naman po sa inyo. DOH, how about DOH po?
6: Yes po, sir. Inter-agencies po yung aming ano. Pag naka-activate po yung ICS po natin, it means po that local government, coordinated by provincial government at yung mga national agencies po nasa command center po para lahat po ng mga pangangailangan is mas madali pong tugunan, especially on the actual reports po.
0: Alright. Under state of calamity, kamusta po ang classes? May mga suspension pa rin po ba tayo ng face-to-face classes?
6: Yes, sir. As of today, meron po tayong suspension sa iba't ibang bayan po. Cavite City has suspended their classes from all levels. Ganun din po sa bayan po ng Tansa, City Government of General Trias, City of Bacoor, at Kawit po.
0: Alright. And of course, pero yung government office, tuloy-tuloy pa rin, ano, lalo na yung mga frontline services.
6: Yes po, sir. Opo. Bukas po ang mga opisina po ng gobyerno ngayong araw na ito.
0: Iyon, sige. Well, Ma'am Denise, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa po kayong mahalagang paalala, anunsyo, paunawa sa ating mga kababayan sa Cavite, go ahead po, Ma'am Denise.
6: Sige po, sir. Maraming salamat po. Again, on behalf of the provincial government, I want to inform the public po that our governor is on top of everything. Taus-puso rin po kaming nagpapasalamat sa lahat ng ating rescuers, responders, health and social workers, lalong-lalo na po ang ating mga barangay personnel, ang ating mga frontline service, at lalo na po sa mga media, katulad niyo po, sir, na patuloy na naglilingkod sa kabila po ng patuloy na pagsasabi ng panahon. Salamat po sa inyong lahat at ang lagi po naming paalala na patuloy po tayong mag-ingat, magtulungan at manalangin para po sa kaligtasan natin. Sama-sama po nating malalagpasan ito.
0: Maraming salamat po. I believe so. Miss Denise, alam niyo naman ang mga Cavitenyo, very very resilient 'yan, ha? Yung mga Cavitenyo natin. Maraming salamat, Miss Denise Cahulis. Thank you so much. Ingat din po kayo, ma'am. Ingat din po kayo diyan. All right.
6: Bye-bye po, sir. Salamat bye-bye. Po. Okay.
0: Yan, si Ms. Denise Cahulis, ang Information Officer ng Cavite Provincial Government. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Nakasama po natin sa production side ng ating Executive Producer, Ms. Jermaine Season, sa ating Master Control, Mr. Milo Jonella, sa Wirecast, si Hero, kasama rin niya si JP. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po, ha, paki-follow and like ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Ganyan rin, subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and i-download po ninyo ang PBS e-box radio receiver app sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na ang Dagling Kaalaman!
7: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
10: Killer Joe!
9: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
13: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
15: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
16: anytime, anywhere,
15: from Manila, Philippines.
17: Agri, great opportunities in Philippine agriculture.
18: Go Agri!
17: Ang programang para sa lahat, dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
18: Go Agri!
17: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738

0: Hi sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa araw na ito. Narito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores. Asik Arnel.
1: Ditong mga damage sa ating gulayan at sa iba pang high value at 147 million, yung mga nasira na mga irrigation facilities natin nasa 46 million. At dito naman sa maisa natin at 32 million. In terms sa area, Sir Kiko, pinaka maraming damage na na-report sa atin dito sa Region 3 at 388 million, particularly dito sa probinsya ng Pampanga, 132 million, dito sa Tarlac at Nueva Ecija, both registered 97 million, at sa Pangasinan, 104 million. Aside from these areas, may mga damages din tayo na na-receive mula sa Calabarzon, Mimaropa, hanggang Region 6, Region 1, at Region 2. Bagamat may mga ganitong damages, Sir Kiko, meron namang konting magandang balita dahil yung ating mga dams, as reported by PAGASA, malaki o major yung recovery. In fact, yung angat nasa level ng 180 meters. Matanda natin sa report nila, bumabayan hanggang 150 meters.
0: Oo nga.
1: Ganun din yung Pantabangan at saka Magat. Magandang preparation ito dahil nga may report din na posibleng magkaroon ng severe El Nino towards the end of the year. So ito magandang mga pag-imbak ng tubig sa ating mga dams para ma-prepare yung isang mas problema natin sa El Nino naman.
0: Mabuti naman po as of now, Asik Arnel, ay nababanggit nyo na itong mga initial na cause of damage sa agrikultura. Pero alam ko habang meron pang report ang PAGASA na tuloy-tuloy pa rin ang habagat, kung ikukumpara at this early doon sa last year, may nakita na ba kayang numero na ito pa ay ano ang comparison nito? May tumataas ba in terms of itong cause of damage kumpara sa last year?
1: Normally, normal years, we can expect yung sa dami ng bagyo na dumadaan sa ating bansa.
0: Opo.
1: Ano yan, 21 at mga 5 hanggang 7 dyan, very destructive. Mm-mm. Nasa 500 to 600,000 metric tons yung losses na naitatala. Sa ngayon, nasa 13,000 lang yung loss na natala natin.
0: Opo.
1: At kung titingnan din natin, i-analisa natin yung datos, out of the 18,000 hectares na naapektuhan, about 15,000 ay partially damaged at may chance pa ng recovery. So, ibig sabihin, this amount is very small compared doon sa every year na harvest natin na 20 million metric tons. Dahil dito, we are not expecting any price increases o inaasahan natataas ang presyo ng bigas. Wala po tayong inaasahan dyan. Again, dahil maliit lang po itong damage na na-report sa ating mga sektor. Posibleng may paggalaw, Sir Kiko, sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet.
0: Opa.
1: Dahil na naapektuhan yung mga lugar na producer at nagdadala ng supply sa Metro Manila, kagaya rito sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog.
0: Hmm. O, ang dyan po sa inyong tansya at ng tansya ng inyong mga ekonomista dyan sa Department of Agriculture, ilang porsyento yon yung sinasabi niyong posibleng maapektuhan ang sa presyo ng mga lowland na vegetables, Asik?
1: Maliit lang din yun. About mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay.
0: Oo.
1: Pero mabilis din man din na nakaka-recover yung ating mga gulayan, lalo na yung mga pinakbet na gulay natin. Yung ating highland o yung ating chapsoy na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
0: Kumusta naman po ang preparasyon ng isang ahensya ng Department of Agriculture, yung poong crop insurance na siyang pantulong dito sa mga magsasaka na naapektuhan nitong habagat at sa mga nakaraang bagyo?
1: Buti na banggit mo yun, Sir Kiko. Sa ngayon, naka-ready na yung 36 million pesos na mga indemnification sa PCIC
0: Opo.
1: Na ipapamahagi dito sa mga naapektuhan at RSBSA registered natin na mga magsasaka. So nakaready na yun na ipamahagi after ng validation ng ating PCIC. Bukod dito yung mga preposition ng mga farm inputs kagaya ng mga binhi at saka pataba, more than 125 million yan available doon sa mga regional field offices.
0: Opo.
1: At ipapamahagi pag ready na uli magtanim yung ating mga magsasaka na naapektuhan. Ang importante

0: the nakikita nating initial na cost of damage sa agriculture. Ito po ba ay mas mataas ang quick reaction fund ngayon na inilaan ng Department of Agriculture?
1: Sir Kiko, yung ating QRF o Opo. Quick Response Fund, ano yan? 1 billion yan na inilaan sa general appropriations ng ating kagawaran.
0: Opo.
1: At pag naubos yung 1 billion na ipamahagi at naibigay para doon sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, we can always ask ang DBM basta may available na pondo para kung may mga susunod pa na mga kalamidad at mga bagyo, pwede tayong mag-request uli. Naalala ko na may mga sunod-sunod na bagyo ng mga nakalipas na taon, nakaka-request tayo at nare-releasean tayo beyond the 1 billion na allocation natin under the general appropriations.
0: Ah, sir, that's a good news, Asek Arnel. At kasama dyan pala, kahit na mayroong mga ganong epekto ngayon ng habagat at bagyo pang susunod pang sama ng panahon sa ating bansa, ay meron pala magandang nangyayari na nakakapagpadala na tayo, nakakapag-export na tayo ng cacao beans, no, sa New Zealand. Can you tell us the additional details, Asek Carnel?
1: Yes po, nakapagpadala tayo. Ito yung initial shipment natin.
0: Mm-hmm.
1: About 6 tons ito, 6,000 kilograms.
0: Wow.
1: Ang maganda nito, na-source directly ito doon sa ating mga kooperatiba at magsasaka.
0: Yan,
1: dito
0: yan.
1: Sa Kapalong, Davao del Norte.
0: Opo.
1: At naipadala natin ito noong July 13 at dadating ito sa port ng Littleton, mid-August sa New Zealand. So, yung ating mga cacao farmers ay makikinabang dito at alam naman natin pag export talagang ano yan, magandang source of income para sa ating mga magsasaka. Bukod dito sa cacao, of course, marami pang mga export
0: Nalaman ko yung saging na sabam, the Asa Carnella.
1: Yes, o saba at saka yung iba pa na ating agricultural commodities. Of course, yung ube, siya yung star ngayon. Kaya talagang marami tayong ginagawang hakbang para palakasin palalo yung production ng ating ube.
0: Opo.
1: And yung iba pa rin, kagaya ng traditional na powerhouse commodities natin na pinya, saging, at yung okra, yung ating avocado. And of course, yung mangga talagang pinapalakas. At yung ating export office na pinamumunuan ni Yusek Filipyang, first time yan talagang nakatutok dito sa mga export ng ating mga bagong produkto.
0: Again, magandang balita yan sa pag-encourage ng mga magsasaka natin, Asek Arnel, tungkol sa mas maging produktibo na itong pagtatanim ng mga high-value crops, ano po, Asa Carnel. On the other hand, habang may balitang magandang ganyan, may nakakalungkot na mga balita naman. For example, meron palang ngayon ay mga nagtitinda na mga fake na fertilizer online at saka talaga aktwal na nakakapagbenta ng mga fake na fertilizer. At anong karagdagang detalye nito mula sa paghuhuli nitong mga nagbebenta na mga fake na fertilizer?
1: Tungkol dito sa mga fake fertilizer na ito, nagsampa na ng kaso si Director Glenn Estrada kasama mismo yung ating legal office, kasama rin mismo si Secretary. Nagpunta sila dito sa North Cotabato Fiscal Office para hain nga yung kaso dito sa mga gumagawa ng mga fake fertilizer. Dalawa rito, isa sa North Cotabato, yan yung sa mid-sayap na mga pagawaan ng mga peking fertilizer. Ganun din dito sa may Butuan na file na rin before the prosecutor's office sa Butuan, si Secretary din mismo against yung DOS Asia Chemical Trading Corporation. At umuusad na itong dalawang kaso na ito. At hindi titigil actually yung DA pag may mga nakikita pa tayo. Kasi yung alimbawa dito sa Butuan, sumasali sila sa bidding eh. at
0: malakas

0: sang loob, nila. Ano? Malakas ang
1: yes,
0: loob.
1: Malaka- malakas yung loob nila. Pero syempre, mauhuli at mauhuli natin. Dahil,
0: mabuti naman po.
1: Nakikipag-coordinate tayo sa ating mga intelligence. At yung FPA ngayon talagang masigasig. Kapag may mga ganang distribution, kumukuha sila ng mga samples. At pag nakita nila, kasi yung kalimbawa, yung triple 14 na ipamamahagi natin, yung complete fertilizer na tinatawag, nung matest nila, kasi doon nagsimula yun eh, mas mababa yung contents doon sa
0: puro,
1: kanilang
0: proclaim
1: na ito
0: na
1: yung
0: lang,
1: content.
0: Ano?
1: So, yun na nag-trigger para magkaroon ng investigasyon. At nakita nga na talagang peke yung mga fertilizer. At,
0: kung liquid man yan,
1: kawawa
0: the fertilizer
1: yung mga
0: asek,
1: natin eh.
0: Oo, kung liquid man yan, the asek, Arnel, ay talaga baka tubig na lang. At kung yun naman granulated, ay baka ibang elements ang nilalagay nila. Another bad news, I hope you won't mind, na asek Arnel, abay, meron pala mga reports na ang mga nabibigyan ng ayuda ng mga farmers ay ibinebenta yung kanilang mga ibang manare-receive na ayuda. Katulad niyan, isa yung farm inputs, no, na binabanggit. Anong reaction ng Department of Agriculture dito?
1: Pag mga ganan, of course, malulungkot tayo kung ibebenta nila yung mga inputs.
0: Oo.
1: Kasi supposed to be, para sa
0: kanila,
1: pag-increase ng productivity ng kanilang mga bukid. So, makikiusap tayo sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan kasi sila yung kapakatawang natin, kapartner natin sa mga distribution na ma-ensure na yung mga na ipapamahagi ng mga fertilizer na maayos ay talaga magamit sa bukirin. Pero ang maganda kasi sa fertilizer, Sir Kiko, pag binigay yan, walang paggagamitan niya kundi sa bukid lang. So magta-transfer lang ng kamay, pero magagamit mo lang yan sa bukid.
0: Magagamit pa rin.
1: Ah. Hindi mo pwedeng gamitin sa kahit saan. Yun lang, yung farmer na farm niya, hindi masyado magiging productive. Pero yung ibang farm, sila naman yung ano. So, pero ayaw natin yung ganun. Bagamat yun nga, talagang sa bukid din ang dating andala nung
0: nakakalungkot yung pangyayaring yan, si Carnel, na bibigyan mo ng ayuda yung isang tao, tapos i-convert nga niya into cash yung kanyang natanggap na ayuda dahil ang binibigay niya sa mga farm ay mga farm inputs at sa kapatipalay. Sa bagay, tamang sinasabi nyo, maaring may gain din naman, kaya lang napakapangit na pamamaraan. Asek Arnel, balikan ko lang, may price freeze pa lang na kataas na sa mga lugar na declared dyan sa mga calamity areas, mga na-declare na, no, sa ating bansa. Namomonitor nyo ba ito ng regular ng Department of Agriculture?
1: Yes, yung mga declaration ng LGUs, basta may declaration ng calamity ay automatic nagkakaroon ng price freeze. Katuwang naman natin palagi dyan, Sir Kiko, ang Department of Trade, Industry at saka mga lokal na pamahalaan.
0: Ito naman, magandang balita naman ito isa. Gagamit na pala ang Department of Agriculture ng mga drones o unmanned aerial vehicle o yung tinatawag na pagbomonitor sa pamagitan ng mga pinalilipad ng mga drones. Ano ang objective nito, Asa Carnel?
1: Yung mga drones, supplement sa ating mga satellite technology through our PRISM, yung package na nagawa together with IRI, PhilRice, at saka yung ating RICE program para matiyak na yung monitoring natin ng mga calamities, pati yung productivity ng ating mga palay at ibang commodities ay madaling makita. Yung ating drones naman will supplement. At yung drones, ginagamit na rin natin yan, hindi lang sa monitoring, pati doon sa seeding natin at fertilizer application. At marami nang gumagamit ngayon. Ang maganda kasi dyan, bukod sa nababawasan yung labor cost natin, mas efficient at mas uniform yung application ng fertilizer, pesticide, at saka yung mga distribution natin ng seeds. Hindi na yung hindi pantay-pantay. So, malaking bagay yung teknolohiya. If i-feature din natin ito, isingit ko na lang din, magkakaroon tayo sa November 23 to 26 yung Asia, ito yung kaunahan na Asia Pacific Sustainable Agri Mechanization Conference. So apat na po, more than 100 countries na yung nag-register para dito sa isang malaking conference.
0: Dito gagawin
1: na gaganapin sa Maynila.
0: Oo, sa Manila.
1: Yes.
0: Oh, or very, very good. At least yan ang mapifeature ang iba't ibang mga sistema at mga technologies para sa agrikultura ng iba't ibang bansa. Ano po, Asa Carnel?
1: Yes,
0: tama
1: po
0: ba?
1: Yes po.
0: Okay, good. Eh anong kaya, siguro meron naman tayong ipanglalaban, ano, ipakikita din sa mga darating na mga taga-ibang bansa ng mga technologies na hindi lang tayo ang manunood sa kanila o magtititingin o mag-o-observe ng kanilang mga technologies and system, the Asa Carnel.
1: Yes, tama yun. So yung tema ng ating pagpupulong ay modernize, scale, and sustain. At tama ka doon, bukod doon sa teknolohiya na ibibida ng ibang bansa, of course, if we feature natin yung kakayahan ng ating bansa, dahil ang laki na rin ng modernization, malaki yung ginawa ng ating Pangulo, na malaki yung in-advance ng mechanization, hindi lang sa palayan, kundi sa iba pang agricultural commodities. At maganda na ibida rin natin yan sa darating na Asia-Pacific Sustainable Agri-Machinery Conference.
0: So sa November pa yan gaganapin. Kailangan na maghanda-handa na ng ating mga kababayan. Maipakita rin natin ang ating galing, no, ng mga teknolohiya na ating ditong nagawa na. At pwedeng, anong tawag mo dyan? Exchange of technologies or systems ba ang pwede mangyari dyan, Engineer Arnel? Asek Arnel?
1: Yes po. Maraming mga discussions bukod dun nga sa gaganapin na exhibition din para i-showcase at matuto sa pred yung ating mga magsasakay. Imbitahan din natin sila sa nabanggit na exhibition at conference. At para mismo ma-experience nila at kung suitable sa atin ay pwede rin natin na iada.
0: Opo, maganda yan. Magiging exciting event yan, I'm sure. Ang organizer niyan, ang inyong tanggapan, ang Department of Agriculture. No, po,
1: ang Department of Agriculture, katuwang natin ang Food and Agriculture Organization.
0: Okay. Meron po ba kayong mga karagdagang pang mga mensahe sa ating mga taga-subaybay, Asa Carnel? Go ahead, please.
1: Sir Kiko, muli nagpapasalamat tayo sa pagkakataon ngayong umaga at muli abiso sa ating mga magsasaka na lumapit sa kanilang pinakamalapit na municipal, city, or provincial agriculturist office at makipag-ugnayan po para doon sa mga interventions at ayuda para po dito sa mga naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo at habagat.
0: Well,
1: muli po, magandang umaga, Sir Kiko.
0: Well said, Asa Carnel, at kinukumusta ka ng yung kumparing si Dr. Randy Lontok na siyang susunod na aking makakausap na ba?
1: Okay. Pasabi, regards din kay
0: all
1: Paring
0: right,
1: Randy.
0: Alright, nakikinig na siya. Thank you, Asa Carnel, as always. Ha? God bless. Ingat din, ha? Palagi.
1: Thank you.
0: Good alright, night. Si Assistant Secretary Arnel V. De Mesa, CESO 3. Spokesperson ng Department of Agriculture at Concurrent Assistant Secretary for Special Concerns at ang ODA. Yes, mga kababayan. Galing, ano, mga merong good news, may bad news. Lalong-lalo na yung bad news na yan, Tata Rolly. Yung mga magsasaka, huwag nyo naman gagawin po yun, ano, pag binagyan ho kayo ng ayuda ng ating pamahalaan, huwag nyo namang ibebenta. Ibebenta na lang na nila sa mga ibang tao. Pero meron din namang kakibat na ano yan, paggagamitan. Pero masagwa talaga, no ho. Huwag ho nyo gagawin, no ho. At saka yung mga nagbebenta ng mga fake fertilizer, ay siya. Kaya pala hindi lumalago yung mga itinatanim ni Tita Makay. Dako po, mukhang yan pala ay fake na yung nagagamit niya. Baka puro tubig na lang yung fertilizer na yon. Ingat! Okay, maging mapagmatsyag, maging mag-report ka agad kung meron po kayong mga ganyang mga report, mga kababayan na natatanggap. Mga pagbebenta ng mga fake na fertilizer, lalo sa online.
2: Go Agriplo!
0: Ay, hello, hello! Shout out sa mga magsasaka dyan sa Victoria, Tarlac na nakikinig ngayon. Mga kabataan din, mga young farmers, nag-aalaga ng kanilang mga kalabaw o na kanilang ginagatas. Ibig sabihin, pinagkukunan ng gatas. At yung mga taga Nueva Ecija, mga taga Muñoz City, Nueva Ecija na nakikinig sa 90.1 FM Radio Agri. Yan po sa loob ng, of course, PhilMec, or Philippine the Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dr. Dionisio Alvindia, and likewise, si Dr. Joel Dator, and abam, nakikinig din si Jet Subaba, si Jong, Mr. Jong Davalos, o yung mga taga Radyo Pilipinas, ng Radyo Pilipinas Agoo, laon taga Radyo Pilipinas Agoo, at ang Radyo Pilipinas Lucena City. Diyan sa inyong lahat na naka-monitor, naka-subaybay dito po sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo sa palatuntunan, Go Agri Plus. Itutuloy ko lang po mga kababayan, yung magandang balita na amin din na aking nabuksan kanina, na binabanggit din Assistant Secretary Arnel De Mesa, yung pagbubukas, magpapadala na ng ating cacao fermented beans ito, ha? Yung cacao fermented beans. Kasi nagbukas na nga ang Pilipinas ng bagong merkado para sa industriya ng cacao matapos ngang maipadala ang unang commercial na shipment ng fermented cacao beans sa New Zealand. Ay, ayamanin na. Sikat na, mga kababayan. Oo, New Zealand na nagbigay ng panibagong oportunidad sa mga lokal na magsasaka sa pag-e-export habang isinusulong ng ng ating bansa at nagawing mas malaking pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka at foreign exchange ang mga high value crops na katulad ng cacao, okay? Ang cacao beans dahil ginagawa itong tsokolate. Mga kababayan, ang 6,000 kilogram na shipment na direktang nagmula sa Kapalong, Davao del Norte ay nakoporma na ipinadala ng Department of Agriculture at kasama dyan yung Carmen Davao del Norte Organization. Oho, dahil ito, ang shipment ay halos katumbas ng kabuuang cacao exports ng Pilipinas na 6,232 metric tons noong 2025. Ito po yung nagpapakita ng kahalagahan ng unang order mula sa New Zealand na ang potensyal na at mapalawak pa ang merkado na ito. Ayon pa, na napag-alaman mga kababayan na ipinapakita ng shipment kung paano makakalikha ng mas malaking merkado para sa mga magsasaka ang pagpapalawak ng agricultural exports habang tumutulong sa pagtugon sa patuloy na agricultural trade deficit ng bansa. Ang shipment ay isinagawa sa pamamagitan ng isang trading company at kasama dyan, ito, palakpakan natin yung Kapalong Kooperatiba o ang tinatawag nilang Kapalong Cooperative. Bago ito ibinahi, nako, sinuri muna ng mga opisyal ng Department of Agriculture at ang matauhan ng Plant Quarantine Service ang mga kargamento. Oo, at tiniyak na sumusunod ito sa mga pamantayan ng New Zealand para sa pag-aangkat. O, stricto kasi doon mga kababayan sa New Zealand at sa ibang bansa ng mga ganitong bagay pagka lalo na pagka nag-export ang ating mga kababayan ng mga agricultural produce. Okay, good news po yan. Magandang umaga po sa mga nagtatanim ng cacao, lalong-lalo dyan sa Davao, lalong-lalo na din dito sa Ilocos Region, meron din po doon sa Calamansig, sa Sultan Kudarat. Magandang umaga po. Mayong buntag mga kababayan dyan sa Sultan Kudarat. Mga kababayan, ready na ang ating mga kausap na eksperto ang mula sa ating topic ngayon. Ang OIZ, Executive Director ng National Meat Inspection Service, si Dr. Fernando Doc Randy Lontok. Doc Randy, nako, thank you. Nice to see you. Been a long time, man. Parang si Asik Arnel De Mesa, nung tayo magkausap, nabanggit ka ko na ngayon. Nako, congratulations muna bilang OIZ Executive Director ng National Meat Inspection Service, Doc Randy.
3: Salamat.
0: Ibigyan mo nga kami at ang mga taga-subaybay, ano-ano mga pangunahing prioridad mo na ipatutupad mo bilang the OIC Executive Director ng NMIS. Go ahead, please.
2: Unang-una, itinutuloy ko lang naman yung aking mga ginagawa nung ako'y nasa region pa. Kabilang dito, unang-una, yung aking pagpapalakas sa ating enforcement. Mm-hmm. Kailangan natin palakasin ang enforcement dahil maraming pa tayong nakikitang mga hot meat, both imported and local. So, isa yan sa aking priority program. Pangalawa, pataasin ang accreditation kasi dapat meron tayong mga establishment na nakakasunod sa standard. Sarado, hindi exposed sa contamination. Nakasunod sila sa equipment and facility na dapat mga food grade. Meron silang mga tao na naturoan ng tamang hygiene handling at sumusunod sila sa quality assurance program. So, kung mas marami tayong accredited na meat establishment, mas marami tayong safe source na karne. And then, pangatlo, yung information drive na gaya nito. Nagbigay tayo ng instruction sa ating mga region na palakasin ang coordination sa ating mga local government unit para makapag-disseminate tayo ng information kung ano ang kaalagahan ng safe na karne. Dapat malaman mismo ng ating mga consuming public paano natin malalaman kung safe ba o hindi yung karne. So, yon pangatlo yon. And then, pang-apat, palakasin ang local meat inspection system. Importante na in place ang local meat inspection system kasi magagawa namin yung aming mandato na makapag-provide ng safe source sa ating mga consuming public.
0: Apat pala yan, dam, na mga priorities ninyo, the Doc Randy. Yes. And I'm glad may sinasama nyo yung information and education campaign. At di alam po naman ninyo, ang programang ito, Go Agri Plus, ay makikiisa. Iaambag ko ang programang ito sa inyong programa.
2: Maraming salamat.
0: Oo.
2: Kakiko.
0: Tayo naman ay matagal na magkakilala at alam kong the straight ang iyong pagtatrabaho diyan sa NMIS, lalo na sa enforcement. Yung mga sa programang inyong nakatakdang gawin, ano ang timeline upang ma-meet mo ang mga target na yan?
2: Actually, mahabang proseso ito.
0: Mm-hmm.
2: Una-una, kailangan natin ng participation din ng local government unit. Ang intenso ko lang dito ay mag-improve at mabawasan ang mga illegal activities.
0: Yan sa sinasabi mo, the mga illegal activities, talaga nakasentro talaga sa law enforcement, ano, Doc Randy. Pero ang tanong sapat ba yung manpower ng inyong tanggapan upang magawa ang mga programang yan, lalong-lalo na sa aspeto ng law enforcement?
2: Actually, yan ang challenge sa amin. Kasi wala kaming sapat na tao para tututok lang sa enforcement. Actually, yung mga kinukuha kong tao na napapasama sa enforcement ay ito pa yung mga nag-duty doon sa mga meat establishment. Ganun. Sila yung nagkukonduct ng inspection ng anti-mortem. Nag-i-inspect sila ng hayop kung buhay pa at kung karni na para ma-determine lang yung kung talagang safe yung karne na ilalabas. So meaning, itinatap ko pa yung mga tao dyan sa planta para mapasama sa enforcement. So sa ngayon, talagang kulang na kulang ang ating mga personnel para tumutok sa enforcement. Anyway, ito naman ay isinama ko na doon sa budget proposal for 2027 na sana mabigyan ng atensyon ng ating gobyerno para mapalakas natin itong local meat inspection system.
0: Okay, at least aasahan natin na magiging mas aktibo, yes, at magiging mapapaigting mo pa ang law enforcement. Speaking of law, yes, enforcement, yes, kasama dyan, siyempre tinututukan mo, kaya meron kang pagtuon sa law enforcement, yung meat safety. Gaano ba kaligtas ang pagkain ng karne na natin? Ikaw, ako, at itong aking mga kasaman dito, kumakain ng karne yan eh, na, ng baboy, baka, kalabaw man, na safe, nako po. Anong paraan ng programang ipinatutupad ng National Meat Inspection Service, yung tanggapan, upang matiyak sa ating mga consumers na malinis at safe at mga yung mga nabibiling karne sa merkado sa gitna nitong, alam niyo na, may problema sa African swine fever, ha, Doc Randy?
2: Kaya nga po nakatutok kami sa information drive.
0: Oo.
2: At enforcement. Kasi once po na naturuan natin ang consuming public na ito pala yung mga kinakailangan para masabi nating safe, na merong tatak ng pagkasuri, merong meat inspection certificate. So, pagka nalaman po ito ng ating consuming public, malamang hindi na po nila ipatronize itong mga undocumented na produkto. And then, pagka po napalakas natin yung ating enforcement, ay siyempre, makakatulong tayo na mabawasan yung mga illegal na karne na possible source ng health risk sa ating mga consuming public.
0: Okay yan. Ha? Maganda po yung the objective, yung layunin. At yung mga kababayan natin, dapat malaman kung paano makapag-check nitong mga, kung gaano ka-safe ang mga karne. Habang nag-uusap tayo, Doc Randy, may pumasok na tanong sa ating mga taga-subaybay ngayon dito. I hope you won't mind. Alam ko na baka madadivert ito sa chine-check nyo under your mandate. Pero itatanong ko na baka meron din kayong alam. Kasi merong nahuling mga taong nagkakatay ng aso sa Nevada City at nagbebenta ng karne nito. Meron bang, ayan ba yan, isa ba yan sa mandato ninyo? O kasi hindi naman ganun talaga, no? Wala naman talaga nagbebenta ng karne at illegal yan, no? Director.
2: Yes, ang aso po ay hindi po siya food animals.
0: Oo nga.
2: At dapat po lahat po ng ibinebentang karne ay na-inspeksyon ng controlling authority. Na-inspeksyon habang siya ay buhay pa at to ay katay na. So definitely hindi po siya food animals at ang mga taong involved sa illegal na activities na gaya niyan ay pwedeng maparusahan sa Meat Inspection Code of the Philippines.
0: Ayan, yung nagtanong na hindi man nagpakilala pero yung number niya ay 323, eh ganun ho ang sagot ng National Meat Inspection Service. Balik tayo dito.
2: Makipag-coordinate lang po sila sa amin, sa aming opisina.
0: Oo.
2: At aaktuhan po natin yung mga yan.
0: Ah, okay. Kahit na hindi po sakop ito ng NMIS?
2: Pwede po kami maging involved dyan. Kasama po natin yung ibang mga
0: ahensya,
2: mga agency.
0: Oh, yeah. Very good, very good. Oh, yan ha. Mr. 235 or Miss 235, kung sino man ikaw na nagtanong, ay napakinggan yung sagot ni Doc Randy Lontok. Balik tayo dun sa aspetong meat safety, Doc Randy, at consumer protection. Ano yung, maliban doon sa kulang kayo ng mga tauhan, anong pang mga ibang challenges na kinakaharap ng inyong ahensya?
2: Unang-una, yun nga, yung kulang pa tayo ng hindi pa sapat yung information drive. At humihingi ako ng participation from the local government unit.
0: Ayun.
2: Meron mga local government unit na active dito. Pero still, marami pa rin ang kinakailangan nating suporta.
0: Nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo, Dr. Randy.
2: Common mandate.
0: Doc Randy, nakita ko yung pakikipag-ugnayan mo kay Mayor Isko Moreno ng City of Manila.
2: Yes, yes. Yes.
0: Kaya pala nagiging malakas din ang inyong tulungan. Lalong-lalo siguro, palalakisin mo rin dito sa home office mo sa Quezon City naman din. Ano?
2: Yes, yes. Actually, may mga initial meeting na tayo kay Mayor Juan Del Monte at kay kay Isko Mereno, para improve yung kanilang mga establishment dito sa Metro Manila.
0: May mga bago bang polisiya tungkol sa meat safety para sa mga consumers at iba pang mga stakeholders, Doc Randy?
2: Sa ngayon, ang tinututukan namin yung AO5 and AO6. Ito pong ano AO5, yun? Ito po yung tamang handling po dapat ng bagong katay na karne sa mga palengke. At saka handling din po ng mga frozen, mga chilled, toad na karne sa mga distribution channel, lalong-lalo na sa mga palengke.
0: Mm-hmm. Nako, alam mo, yung mga kababayan natin, habang nag-uusap tayo ngayon, may mga nagtitext din tungkol yun sa frozen meat handling. Ano bang dapat kasi nga, minsan, nakaakala ng iba, fresh na katay yung mga karne na yan natin na nakikita at nabibili sa mga public market. Ano bang papaano ba malalaman ng ating kababayan kung ito ay madagal na ang kinatay, frozen ba? Paano bang sistema ninyo sa pag-inspect niya, Doc Randy?
2: Una-una, pag nag-inspect kami, ang una namin hinahanap kaagad ay kung ito ay may kakulang dokumento.
0: Okay.
2: So, una-una, hinahanap namin kung may certificate of meat inspection yan o COMI.
0: Mm-hmm.
2: And then, tinitingnan natin kung tama ba ang handling niyan. Ito bang mga prose na karne ay nakalagay sa tamang lagayan, nakalagay dapat sa freezer.
0: Mm-hmm.
2: And then, ito mga chilled na manok o mga produkto, ito ba ay nakalagay sa mga chiller o tama ba ang kanilang temperatura? Gaya ng chilled, dapat yan, ang temperatura niyan ay 0 to 10 degrees centigrade.
0: Oo.
2: And then itong toad meat, yung pinalalambot, dapat po ito ay 0 to 5. O hindi po dapat nakabuyang-yang yung mga frozen meat na yan sa mga ibabaw ng mga lamesa. Dapat po yan ay nakalagay sa lagayan, and then kung bibibili, sakalang po ilalabas, and then ipapasok kagad.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang ang problema natin sa mga wheat market, ay hindi po nakadesign yan para pagtindahan ng mga frozen. Kaya sa ngayon,
0: bakit po,
2: tayo nakikita ng mga violation.
0: Doc Randy, bakit po na hindi nakadesign yung mga pagtitinda ng ganong sistema na nakalagay lamang sa isang lalagay like styro box na nakalapag lamang sa diyan sa sahig o kaya sa flooring ng mga wet market na yun?
2: Actually, ang ito po kasi wet market. Wet market. So, hindi po talaga halos intended puro yan para sa pagtindahan ng mga prosen. So, kinakailangan po rin dito ang concern ng LGU.
0: Mm-mm.
2: Kasi usually para makasunod ka, kinakailangan din ng approval coming from the local government unit para magkaroon sila ng sapat na lagayan.
0: Mm-mm.
2: Electrical supply para dito sa ating mga kinakailangan container gaya po ng mga freezer.
0: Mm-mm. Para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, Doc Randy, ano ba ang penalty ng mga violators, yung mga pagtitinda ng ganyan kahit na meron ng batas na nagbabawal na magtinda ng frozen meat dyan sa mga wet market, sa public market, o sa wet market nga, Doc Randy?
2: Actually, dati ang batas natin ay mahina. Dati confiscation lang.
0: Mm-hmm.
2: Pero na-amend po ito, 10536. Ngayon po ang violator, para po sa information ng mga involved sa mga nagtitinda.
0: Opo.
2: Ang penalty po natin dyan ay kung mapapatunayan po, ay pwede po kayong makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at mapagbayad ng 100,000 to 1 million. Yun po ang kaukulang parusa sa mapapatunayang nagkasala. Pero kami po naman, kahit po kami active po sa enforcement, pero tumutulong din po kami para maging legal yung pong mga nagtitinda.
0: Ay, naku, ha, talaga, so, paano na magiging legal yan? Yung illegal, paano magiging legal ba?
2: Unang-una, ginaguide namin sila. Technically, unang-una, nagpo-provide kami ng mga seminar, training para
0: okay.
2: Ito kasi mga ito, usually hindi nila alam yung mga existing na mga batas eh.
0: Mm.
2: So,
0: Maganda yan, ha?
2: Ginagayad namin, at lalo na yung mga hot meat, yung mga huli natin sa mga Laguna.
0: Nahuhuli
2: ng mga dahil hot meat. Dahil nagtitinda sila ng nanggagaling sa mga hindi accredited ng mga poultry dressing plant. Kami po ay nagpo-provide po ng technical assistant, inaayos po namin yung layout and design. Para po matulungan po sila na makakomply do sa mga requirement namin. Hindi po natatapos sa amin yung panghuli. Andito rin po kami na tumutulong para mag-guide natin yung mga yan na maging legal.
0: Pero ano ba? Libre ba yung serbisyo nyong gano'n?
2: Yes, libre po yan.
0: Wow, ha?
2: Libre po yan.
0: Maganda.
2: Kailangan lang po nilang pumunta sa aming opisina.
0: Okay.
2: At kahit ako mismo ang mag-guide sa kanila.
0: Yun.
2: Dating sa concept ng pagpapatayo ng mga meat establishment.
0: Very good, ha? Ang eksperto mismo ang pupunta, magsasadya, katulad ni Dr. Randy. Matagal na ito dyan, yes, sa National Meat Inspection.
2: Bibigyan ko po sila ng marangal na kape habang naroon po sila sa aking opisina.
0: At saka, ano pa, kukwentuhan mo pa ng mga nag-i-experience mo sa tagal mo dyan. Dapat hindi ka lang pala OIC ka na. Talaga dapat may bas-bas ka na executive director. Doc Randy, maganda itong usapan natin. Ito, nag-text si Aling Neneng ng Caloocan City. Ano pa daw po ba yung nakikita nilang mga kulay na nakakamarka sa mga katawan nung baboy o karing baboy na kinakate, nakikita nila sa mga wet market. Ano po yung mga marka na yan?
2: Yan po yung pong mga, dalawa po yan. Dalawa po yung ginagawa natin para katunayan po na na-inspect po ng controlling authority. Una-una yung COMI, Meat Inspection Certificate, MIC. And then yung pong tatak ng pagkasuri. So, yun po yung inspect and then pass.
0: Okay.
2: Yun po ay na-inspect ng ating mga meat inspector.
0: Mm-mm. Eh, alam mo, nakaka-relate ako sa tanong nitong ni Aling Neneng. Dahil, siyempre nga, kung nakatay na yung baboy, hindi na mabasa yung inspected. Kundi isang babahagi lang noong mark na yon. Hindi naman buong-buo na makikita ang nakamark, yes, yung inspected and passed.
2: Kaya nga po, meron tayong meat inspection certificate na dapat po na inilalabas na nagtitinda.
0: Hindi ba na fake yan? Uso na ngayon ng mga fake news, fake na kung ano-ano, deep fake. Hindi ba na fake yung mga pang-tatak, Doc Randy?
2: Kung na-fake man yan, ay pag kami nagsumbong, binabalikan po namin yan. At yan po rin yung isa sa mga nagiging challenges sa amin ngayon. Kaya nga po ngayon, sinasabi ko doon sa mga person involved sa trading, na dapat kayo, huwag kayong bibili ng karne, lalo na online. Kasi minsan, bumibili ng online, bandang huli, pagka nabili nila, wala naman dokumento at saka may mga adverse findings yung mga produkto na binibili nila.
0: Oo nga, no? Speaking of online, meron ba kayong sistema papaano ma-check yan? Meron ba kayong pakipagtulungan? Alam nyo, may programa po rito sa Radyo Pilipinas tuwing Huwebes, yung programa ni Undersecretary Aboy Paraiso na Executive Director ng Cybercrime and Investigation Council. Ano, ha? Pero may mga online na kanilang iniimbestigahan. Anong pakikipagtulungan niyo sa mga ibang ahensya?
2: Actually, marami na po kaming mga naging positive output diyan ng pakikipagtulungan sa lalo na sa NBI.
0: Opo.
2: Actually nga ngayong this coming Monday flag ceremony, bibigyan ko ng recognition ang maraming mga nakasama namin sa operation sa CIDG at saka sa NBI.
0: Ah, ganun.
2: Actually, nagkakaroon kami yung aming operation doon sa somewhere din sa Muntinlupa na nagbebenta ng diaphragm o karne ng baboy na pinilalabas nila na beef na ginagawang pares.
0: Oh, talaga?
2: Oo, binibenta nila, nagbebenta sila ng pork diaphragm.
0: Oh.
2: And then sinasamahan nila ng beef pats.
0: ano ba yung diaphragm na 'yan? Yung sa medyo technical. Ano ba yung
2: yan ay karne dito sa may palibot natin sa Katiyanan, sa
0: Chan mismo.
2: Yun yung nakabalot na mga kwanjan na mga na mga laman diyan sa kalooban ng ating tiyan.
0: At saka doon sa kalooban ng tiyan ng ano, ng baboy, baboy mismo.
2: Tapos, ng baboy mismo.
0: Pinalalabas nilang ito.
2: Laman niya na nakapalibot doon sa katiyanan.
0: At tapos lalabas na ano, karning baka.
2: Oo, tapos binibili nila ng ganyan. Pagkatapos binibenta nila ng beef pats kasi hinahaluan nila ng, kuha, ng mga beef pats to make it appear na nakuha yan, na baka.
0: Madaya, no? Oh man, na-educate mo kami, ha? Sa susunod, ituloy natin yung
2: education nito. Marami na tayong operation na ang resulta ay yung nakikita namin na illegal through online selling.
0: Oo, yan. Baka sa mga susunod na pagkakataon, magparto nga tayo, Dr. Randy, nitong programa ninyo.
2: Yes, kinakailangan namin kayo para at least yung marami naman. Kasi tayong kinakailangan ma-educate yung nagbabaka sakali ng mga trader na bumibili. Pagkatapos, pagka nabili nila, nakapagbayad na sila, expert naman pala yung kanilang nabiling produkto.
0: Anong mensahe mo sa mga taga-subaybay natin, Doc Randy? Go ahead, please.
2: Maging mapanuri po tayo. Ugaliin po natin maghanap ng tatak ng pagkasuri at meat inspection certificate.
0: Very good. Well said, Doc Randy. At saka salamat sa pagpapaunlak mo, ha, ng panayam na ito. Alam mo, isang katulad mong weekend farmer ay masipag kahit na Sabado. Thank you, thank you. God bless.
2: Maraming salamat din sa iyo, Kiko, sa opportunity mo na ibinibigay sa amin kasi ito ang kinakailangan namin. Salamat,
0: alright.
2: Salamat.
0: Alright, ulitin natin to. Thank you, Doc Randy. Si Dr. Fernando Doc Randy N. Lontok na OIC Executive Director ng National Meat Inspection Service. Hindi na naman po natapos ang ating palatuntunan ng Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly, batang-bata bumatayo, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, at likewise si Miss Tess Ramirez at Miss Isa. Silang. Thank you, thank you. In the meantime, ito na naman puli ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, ang inyong Kakiko Flores nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

tinitingnan kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitingnan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titingnan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

Blessed Sunday! Magandang araw po mga ka-Warm Heart! Welcome po sa isang episode ng Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang programang kasama ninyo sa pag-uusap tungkol sa mental health, emotional well-being at kwentong mahalaga sa ating buhay. Ako pa rin po ang inyong kasama, Drizel Nanyong. Live tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, pa-follow na lang po para updated po kayo sa ating programa at live broadcast. Meron din tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service kung saan available ang ating replay at re-upload. Kaya kung may mga episode po kayo na gustong balikan o gusto ninyong balikan at pag-usapan ulit, pwede po ninyong panoorin anytime.